0: 92.7 Heart FM Kaganda Auto City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Sarah G, very special love.
1: A very special love.
0: I found it new.
1: And a very special kiss.
0: Siyempre magkasunod yan.
1: Ay, of course.
0: Special yung love, special din yung kiss, di ba?
1: Kasi pag
0: ano
1: mahal
0: mo. Special ng kiss? May ano? May itlog, oh. may ice cream. May ice cream on top.
1: may mga additional, do. May mga additional, ano, toppings.
0: May mayonnaise.
1: Anong glass?
0: Ay, no. Uy, George, ano pa nasa ano isip mo? Ang aga-aga pa. Okay.
1: Kinky Friday naman.
0: Napapakabait na pa naman ako. Mabait na ako ngayon.
1: Ever since naman, mabait.
0: Kasi, pinalanan daming agad reaction. Pag Kinky Friday talaga, ano? Ang daming gusto mag-react dun sa ating question of the heart.
1: Ang kukulit niyo pag Friday.
0: Ayan, 3363. Sabi niya, good morning, best duo. Talaga, yan naman kami na. Best duo talaga. Lady G and Dr. Heart. Yeah, it's Kinky Friday. And mag-iinit na naman ang mga isipan ngayon. Hindi, kinikiliti lang namin yung mga isipan ninyo.
1: Si June Rose pala to. Hoy, thank you sa JL Flower Shop. Maraming salamat, JL Flower Shop.
0: Kasama natin yan, katuwang natin yan sa ating Mother's Day promo.
1: Yes. Diyan yan sa may Bulwaan.
0: June Rose, bibisita ako dyan.
1: Lag-lag, hindi
0: ka. Magpaturo ako paano magpagawa ng bouquet. Oo, magpapaturo lang naman.
1: Ng arrangement. Akala ko yung bulak yung... Ito si 5959. Good morning to all Heart FM listeners. Shout out ko kay Lolito Tolitz Torimocha, driver ng Marites Taxi. Good morning.
0: Marites Taxi. Ganun ang pangalan. Pag nakasakay ka ba dyan, magsisimisan ka ng driver. Dapat naka-train yung driver na makipagsismisan.
1: Siguro si Sir Tolitz, pagsakay mo sabi, eto na nga. Yung latest.
0: Pagsakay mo, oy, alam mo ano latest ngayon?
1: Alam mo ba? Ganito ang nangyari. Good morning.
0: Ito naman mula kay 2745. Sabi niya, good morning Heart FM and DJ George, Dr. Heart. Ang mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, dyan sa may Upper Carmen ito. Di ba? Sabi niya, kung may party ma... party. Nako naman, party naman nilagay mo. Kaya party talaga. Alam ko saan kaya party nito? May party ba mamaya?
1: May party.
0: Invite nyo naman kami sa party na yan.
1: Friday ngayon, di ba?
0: Sabi niya, kung may party man sa aking katawan, gusto ko mahawa. Hahalik lang naman yung pinag-uusapan namin.
1: May hawak sa kanya eh.
0: Bakit gusto mo hawak? Halik sabay hawak talaga
1: ha.
0: Sabi niya, gusto daw niya mahawakan yung leeg kasi doon ko ma-feel yung kiliti. At hagod sa katawan at haplos. Parang magpapainit at mapapa-intense. Hoy!
1: Gusto ko yung pagkabasa.
0: Shout out to Mr. Ryder ha.
1: Ala, request siya ng hawak.
0: Talaga naman.
1: Kayo talaga.
0: May haplos na nagpapainit. Parang ano yun?
1: Hawak at halik pala yun?
0: Parang nakaalala ko din. Haplos na nagpapainit.
1: Ano? Yun na nga eh. Na-imagine ko tuloy. Good morning, Damsoy Robles, ha? Sabi niya, agtang una na ako nga i-kiss, duha ka agtang. Ano ba yung may dalawang agtang na yan?
0: Agtang? Ano ba yan?
1: Dalawang agtang daw. Sa dalawang tao
0: dalawang
1: ito?
0: Dalawang noo. Sa ba may parte ba ng dalawang noo? Ang pagkakalag ko, dalawang pisngi. Dalawang pisngi. Yung noo, isa lang. Yung pisngi, dalawa.
1: Demsoy.
0: Left and right.
1: Tama,
0: diba?
1: Tama. Kinaklaro lang natin.
0: Bakit ba dun sa dalawang aktang gusto mo, Demsoy? Ay, mataga, maramag bukid dun talaga ba?
1: Gusto niya siguro yung dalawang tao yung halikan niya doon sa forehead.
0: O baka dalawang beses halikan sa...
1: Pwede. Kasi sabi nga nila, a kiss in the forehead is a sign of respect.
0: Kasi yung una, noo.
1: Noo
0: yun.
1: No.
0: Yung pangalawang, baka ito yung inamin mo, Demsoy. Pangalawang noo, no yun, no!
1: Noo, no! May part 2, oh, di ba? Ay, nako, Demsoy.
0: Keep your messages coming, ha? Text line po natin, 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
1: Ayan, sa ating mga Facebook page naman. Na. Oo, sa mga naka-online, Heart FM 92.7 dash, Cagayan de Oro City.
0: Ang ating question of the heart, George.
1: Ay, saang parte ng katawan mo ang gusto mong hinahalikan?
0: Pagbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Just keep it here sa inyong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigay

kahipaman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 8 minutes more before we hit 10 o'clock on a very wonderful Friday. Tina Paner, tamis ng unang halik.
1: Ikaw ba, George, naalala mo yung tamis ng unang halik?
0: Oo naman, it's still vivid.
1: Ay, talaga ha, vivid na vivid ka dyan ha.
0: Nako, sir, sinasabi ko. Yung mga first natin.
1: Hi din sa mga nakaka-relate sa kantang yan ha. Yung mga inawang theme song, yung kantang yan ha.
0: By the way, Dr. Hart, that song was brought to us by CDO Idol Hotdog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulations.
1: Ay, talaga. Ma'am Joyce, good morning.
0: Good morning, Ms. Joyce.
1: Naalala mo ba yung tamis ng unang halik?
0: Alam mo, marami talaga na pag ano sa ano no, sa mga kanta, yung memories. Napapa-reminis tayo.
1: Yung tipong napapa-smile kapag naririnig mo yung kanta ninyo.
0: Correct.
1: Ay, tapos biglang naaalala mo yung una kang hinalikan. Sa...
0: Oh.
1: Saan mo gusto?
0: Correct. Niyakap ka. Tapos sinawakan.
1: Ayun yung tawag dyan, kisabay hug.
0: Kisabay hug.
1: Kisabay hug, sabay hug. Sabay hug nga.
0: Tapos yung time na...
1: Nadiretso ko lang naman eh.
0: Yung time na nagkakasakit ka. Diba? Yung yakap sulat kiss pa rin.
1: Ay nako, ang sarap naman ng mga panahon na yan.
0: Ngayon ba wala na?
1: Mabait na nga ako.
0: Ay, mabait na. Mabait ka naman ever since.
1: Ito sabi ni Heart Basada Group Noel. Sabi niya, good morning Dr. Heart and Ate G. Ayan, Ate G, ha?
0: Yes, kuya.
1: Niya, the church says the body is a sin. Science says the body is a machine. Advertising says the body is a business. The body says I am a fiesta.
0: Aww.
1: Alaga.
0: Grabe naman.
1: Magpipiestahan ba yan?
0: Magpiesta sa inyo.
1: Pero sabi niya, still walang forever.
0: Ay, grabe na. Ayun naman talaga si Kuya.
1: Ay, nako.
0: Ayan, 3914, Angales family. Magandang umaga dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Mami Elaine, Sir Nicolas, Ma'am Jolene, at saka si Sir Glenn. Good morning.
1: Wala naman kay 9758. Sabi niya, good morning to all staff ng Heart FM. From me and Saison. Ayan. Ano yan? Only here at San Andres. Kadingilan.
0: Ay, Kadingilan.
1: Ah, oh.
0: Good morning.
1: Mga taga-Kadingilan, Bukidnon. Hi po sa inyo. Maayong buntag.
0: 4994, morning both. Gusto ko i-kiss. Ito na. From top to bottom.
1: Hoy!
0: Para feel na feel, sabi niya, i-head to toe. Intense talaga. Dito mo rin masusukat kung gaano kakamahal ng isang tao.
1: Anong gusto niya, George? Ano daw gusto niya?
0: Kiss from top to bottom.
1: Ay, nako. Top to bottom talaga.
0: Gusto ko yung background.
1: Sabihin mo walang lockdown.
0: Oo. Gusto ni ano, ni 499.
1: Nakakainit naman. Alam mo, lamig-lamig dito sa labas ng booth. Pero... naiinitan ako ngayon.
0: Naka-jacket kami, ano ka ba?
1: Narinig ko lang yung top to bottom. Ay, talaga naman. George, yung tawa mo, ano ba?
0: Akala ko nga ice cream.
1: Ito na, balik na lang alat tayo sa tamis ng unang halik na yan ba?
0: Yung top to bottom talaga.
1: Grabe naman si 4994, ha?
0: Good morning, sir.
1: Ito naman si, sabi ni Heart Basada Group Joseph, ha? Sabi, maayong buntag, poging Dr. Heart and cute Miss G. Hala ka, oy, hindi ko...
0: Hindi po namin masabi-sabi.
1: Hindi ko masabi yung comment mo.
0: Hulaan nyo na lang.
1: Miss G, nagsisimula sa letter B, nagtatapos sa letter N.
0: Ayun. Nako. Laging sinasabi ng magulang natin yan, kusi unta ka ron sa...
1: Gusto na niya halikan sa ano?
0: Oh, sa doon.
1: Ilalim ng buwan.
0: Oo, yun. Sharo, hindi niya nag-gets na. Sa
1: buwan. Nako.
0: Isang malaking buwan.
1: Sa buwan.
0: Sa buwan.
1: Wrong spelling.
0: Type of error ba yan, Kuya Joseph?
1: Ito naman mula kay 2498 talaga naman kayo ha.
0: Kayo ha.
1: Baka masensor kami dito. Sabi na, sabi ni 2498, para sa akin po, Miss George and Dr. Hart, ang gusto kong halikan ang kanyang leeg. Ha? Kasi dyan ko malalasahan na sarap ng man. Sa leeg. May magic ba dyan? Shout out daw kay Roel Pedro na nagda-drive while nag-drive going Claveria. Background daw nila, ang Hart FM.
0: Oh, yeah.
1: Si Jeff Rox, solid listener po ng Hart FM.
0: Anong meron sa leeg? May magic?
1: Masarap naman talaga ang leeg, di ba?
0: Ng manok.
1: Oh, meron ka ginagawa spicy neck, di ba?
0: Chicken neck.
1: Uy, jokes. Hindi ka na makapagsalita. Bakit minaalala ka na hinahalikan ka sa leeg?
0: Hindi na. Nakakatuwa lang yung ano nila. Yung mga nasa, kayo talaga.
1: Hindi. Alam ko, may naaalala ka lang eh. Ay,
0: sa leeg-leeg na
1: yan. Yung leeg-leeg na yan.
0: Kayo na bahala.
1: Uy, ano ba nangyari kay
0: Hindi na ako makapagsalita dito. Ano ba yan?
1: Asa, keep your messages coming ha. Babasahin namin ating question of the heart, George.
0: Oo. Saan nga bang parte ng katawan mo ang gusto mong hinahalikan?
1: Magbabalik pa kami ni George at syempre ay yung programang Music from the Heart dito lamang sa 92.7 Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol hot dog, our meatiest and tastiest, best Idol hot dog ever.
5: The Moffitt twins we all loved back in the 90s.
6: You

0: 92.7 Heart FM Kaganti Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Moonlight Flower. Ano kaya klaseng flower yan?
1: Sa gabi lang namumulak.
0: Kasi pag akalap yung sunflower, bumubukadkad.
1: Sa araw.
0: Sa araw. Ito naman, Moonlight Flower. Bumubukadkad ba kaya ito sa gabi?
1: Sa gabi lang. Tapos sa titiklo, bago magmadaling araw. Moonlight Flower. Sa moonlight lang siya.
0: Oo. Kaya sa gabi, moonlight lang eh. Pag sunflower,

0: DJ George, yung noo ko po dahil sign niya na pagmamahal at respeto.
1: Aww.
0: Pero gusto ko halikan ng Heart FM dahil mahal na mahal ko forever.
1: Gusto ko yan, Mami Gemma. Talaga.
0: Mamili ka lang. Sino gusto mo halikan sa Heart FM? Si Dr. Heart, si George, si Hardy Stone.
1: Or si Jason Steele.
0: Ay, shout out dyan ha sa, ano to, di ba? Dyan sa
1: Upper Carmen. Zone 10.
0: Kinadina Maghanoy, kay Vicky Dagus, Eva Abing, kay Rebecca Mabailo, Gina Rigala. And also, hi na rin kay Elsa Batuan, Mary Jane Lagat, Marilu Calo, Estela Sudaria, and to Salome Pacamo. Hi na rin, good morning kay Sabina Dumpa, Grace, at saka kay Divina Lintunan. Mga solid listeners natin dyan. Dyan po sa may Purok 3, Zone 10, Upper Carmen.
1: Ayan, maganda umaga din kay ano ha, Damsoy. Sabi niya, di nilalag ko sa Agtang Oy, oh, para... Saan ba
0: yan? Lang kasi, di nilang kasagtang sa aping lang ang karoon.
1: Sa aping? Yung aping na yan talaga. Sabi naman ni 3223 Dr. Heart, lingaw ka, ayaw mo paminahon.
0: Dahil sa inyo yan.
1: Correct.
0: Oh. Hindi lang kami to, kasama namin kayo. Programa natin to.
1: Kaya lahat tayo, di ba? Nagkakasiyahan. Ano, konting ano lang to, konting distress,
0: di ba?
1: Breather.
0: Oh, breather. Sa dami ba naman ang problema natin, di ba?
1: Correct, correct, correct.
0: Problema sa... Ay, nako.
1: Sa kuryente.
0: Mataas na naman yung mga... Ha? Mataas yung mga... Hindi dapat tumaas. Kaya ng presyo ng gasolina. Di ba? Ano ba naman nasa isip?
1: Kuryente. Tubig. Ay nako, lahat na siguro.
0: Si George talaga kinikiliti pag Biyernes.
1: Oh, ewan ko ba? Kayo kasi eh.
0: Ano ba iniisip mo na tumataas?
1: Hindi, marami naman tumataas ngayon.
0: Uh-huh.
1: Ako lang yung ata, hindi tumataas.
0: Hi kay Zibel Pelino Incenso. Good morning sa'yo. Sabi niya, Heart, Happy Friday, Heart FM, Sweetie George and Dr. Heart. Shout out, dyan po sa may bulwa, ha? Nakikinig daw sila ngayon. Good morning, God bless po sa inyo lahat. Bing!
1: Good morning naman dun sa ating Facebook page, Dr. Heart. Meron tayong pinost doon.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi dito ni Gal Banaag, palagi kong mahalikan ang thumbs ko po. Para thumbs. Palaging approved.
0: Ay, nahalikan pa. Hindi ba sinisip-sip yan?
1: Sinisip-sip. Thumbs up ba yun?
0: Di ba pag bata?
1: Oo, oh, nagtatumbs up. Ayan. Ito naman si Isabel Pelino Incenso. Sabi niya, gusto ko sa lips para ma-feel mo yung pagmamahal na galing sa puso.
0: Ayan.
1: Saka na yun, ibang halik pag both kayo okay. Aggressive 24 hours.
0: Alaga. Aggressive 24 hours, ha? Hindi mamamatay. Hindi namamatay.
1: Kawawa naman.
0: 24. Jean Garcia Acadia, sabi na good morning Heart FM, mga ka-sweethearts, Dr. Heart and George. And ang part daw ng katawan na gustong halikan ay ang noo. Kasi sa forehead, yun nga, means I love you. Talaga. Ganun ba yun?
1: Ganun yun. Sabi nga, it's a sign of respect kapag sa noo daw.
0: Bakit walang umahalik sa noo ko? May nag-aalik pero sabi niya, hi call.
1: Iba pala yun. Iba pala yun. Ito naman si Beth. Hi Beth, kamusta ka? O, ng Barangay Punto. Ayan, ang Factura Pitogo family. Sabi niya, syempre po sa lips.
0: Ay!
1: Oh, pag ganun, walang asma ko. Yun lang pala ang gamot sa asma.
0: Ay, talaga? Nakikinig din na yan.
1: Parang...
0: Ano pa, mouth to mouth?
1: Mouth to mouth. Oo, para ba? Oo, dapat. Para sa hangin. Oh,
0: oh, yung ating ano ha, remind ko lang nga pala George, no? Yung mga sweethearts natin dyan po sa may bukid noon. Especially dyan po sa 3rd District ha. Yung ating passport on wheels. Yung schedule for appearance na yan, May 20 hanggang 22. Dyan po sa Kibawi Function Hall. Sa East Kibawi, Kibawi Bukid noon. Ayan. So, huwag niyong kakalimutan yan, yung mga appearance na yan.
1: Correct. Oh, yun ah, pinalapit na po sa inyo yung ano, pagpapaproseso ng passport.
0: O, diba?
1: Kailan pala passport? I think meron pa PSA yan.
0: Tapos na yung ano, NBI. Tapos na yung NBI. Eto na lang ito ngayon, yung passport on wheels.

0: Personal appearance na lang.
1: Personal appearance na ito. Kasi nagkaroon na ng initial screening. Diba? Of course, yan po'y through the initiative of Congresswoman Inday Audrey Zubiri.
0: Maraming salamat.
1: Ganyan dapat yung mga ganyan congresswoman. Ang daming mga proyekto.
0: Oh.
1: Diba?
0: Tama. Lihok pa lihok.
1: Oras natin, 27 minutes. Makalipas po ang 10 o'clock in the morning. Alright, dating question of the heart again para sa kaka-tune in lamang. Ano bang pag nagkakagulo sila dito sa Heart FM? Ano ba pinag-uusapan nila dito?
0: Ayan. Naku, sweethearts, oh, saan parte ng katawan mo ang gusto mong hinahalikan? Oh, yun. Kinamomachup-chup.
1: Saan daw ang parte ng katawan ang gusto mong hinahalikan? Pwede kayo mag-text sa amin, ha? 0917-1579-927. And dun sa kabilang line namin, 0961-8924-927.
0: At pwede ka rin mag-message doon sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 10:28, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, pagtatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Oras natin, 10:41. Kayo po'y nakatutok dito sa 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Isang Halik Mo Lang by Christine Love. That song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Bili na.
1: Isang Halik Mo Lang at ako'y natutunaw.
0: Ah, yan lang yung kailangan.
1: Isang Halik Mo Lang at ako'y gagaling sa aking karamdaman.
0: Alam mo ba, Dr. Hart, yung kiss is a very therapeutic activity sa katawan. Kasi daw it releases stress and it boosts up our happy hormones, according to science.
1: Wag lang mag-release ng bad breath.
0: Yan naman ang very no-no. Make sure naman kung gagawin ninyo. Okay naman yung hininga natin.
1: Bakit kaya, no? Ano ko lang, George, yung mga halik na yan, hindi nakakalimutan.
0: Kasi it's an act of love.
1: Talaga.
0: Halik, yata.
1: Nandun yung sincerity ba? Pag nahalikan ka?
0: Oo, parang it's a way of expression na din kasi na mahal mo yung tao. Pag hinalikan ka. Kaya lang, kapag hinalikan ka sa iba't ibang parte ng katawan, may iba't ibang meaning daw yun.
1: Oy, talaga? Ano ba mga meaning na yan? Hindi ko alam yung mga bagay na yan. Hindi pa ako nakatry.
0: Di ba, nabanggit na natin kanina. Sa noo, it's a sign of respect. Sa kiss, it's an intimate love.
1: Okay.
0: Tapos kapag kamay
1: pag
0: naman.
1: Pag sa noo, intimate love yun. Tapos?
0: Hindi, sa lips.
1: Sa lips. Wala. Hindi ko narinig yung lips eh. Gusto ko pa naman yun.
0: Tapos, gusto mo yung party na yun. Tapos meron pa yan sa kamay.
1: Sa kamay. Ano naman sa kamay?
0: It is a sign of the person na gusto makipag, you know, intimacy. The build of intimacy.
1: Ay, sa kamay? Sa kamay nagsisimula ang lahat.
0: Sa leeg.
1: Sa leeg?
0: Sa kamay.
1: Diba, ano ba?
0: Diba, kapag ginalikan ka sa kamay at saka sa noo, it's a sign of respect.
1: Respect. Okay.
0: Kapag sa leeg.
1: Sa leeg.
0: Sa lips. It's a sign of intimacy.
1: Ah.
0: Kasi daw, nandyan yung, di ba, sinasabi natin kanina, yung kiliti.
1: Ay!
0: Oo.
1: Yung kiliti. Yung pwede namang kilitiin din sa kilikili, sa armpit.
0: Pwede ba? Huwag dyan. May nagbanggit yan. Doon daw yung gusto niya.
1: Ibig sabihin, pag sa leeg, parang nakakapil ka ng init.
0: Sa leeg, sa lips. Kasi may mga ano yan eh. Mm-hmm. Na science tuloy tayo. Uh-huh. May mga ano kasi dyan, nerves that...
1: Ay, talaga. Sa leeg.
0: That siguro, in a science term, ito nakaka-robust. Uh-huh. Ito, ginamit ko yung science term. So,
1: Nakaka-ano? Nakaka-ano?
0: Saka magpataas ng ano, ng robust.
1: Ha? Akala ko iniinom lang yan.
0: Ginamit ko yung science term, ha? So,
1: ay, talaga.
0: Scientific term pala. Oo. Kaya, okay yan. Okay. Kasi dun yung mga part.
1: Ay.
0: Dun may mga nerves.
1: May mga nerves na nagtitrigger.
0: Oo.
1: Ay.
0: May sinesensya sa brain natin. Na parang kinakalog niya yung brain. Uy, it's intimacy.
1: Ay, ganun.
0: Oo, ano?
1: Parang, yun na nga, nakaka-trigger.
0: Oo.
1: Nakakataas. Nang yung feeling, di ba?
0: Ng feeling. O, syempre, mahal mo yung tao. Ganun yun. At plus, nakakadagdag yun ng iyong pagmamahal doon sa tao.
1: Ay, talaga.
0: Kasi you get to know the person. You get to feel the person.
1: Pag sa leeg, hinahalikan.
0: Pwede.
1: Kinaklaro ko lang
0: kasi general, kiss in general.
1: Kiliti ba talaga?
0: Kiss in general.
1: Pati sabi ako ng leeg, George, talaga na tumatawa ka, kinikilig ka. Naalala mo?
0: Wala naman.
1: Nakakiliti ba talaga?
0: Siguro. Talaga. Di ba ang tanong natin sa pati ng katawan mo ang gusto mong hinalikan? Siguro, Joan.
1: Ay, talaga? Para sa... tira mo yung tawa na yun.
0: Diba?
1: Sabay ganun ka agad.
0: Diba?
1: Pero iba dito si Pearl, ha?
0: Si Kring. Hi, Kring. Good morning.
1: Hi, Kring. Kamusta ka na? Miss you. Sabi niya sa armpit naman sa kanya.
0: Bakit daw? Bakit armpit?
1: Para makita daw niya kung sa ka-flawless ako.
0: Diba? Yan, yan. O, diba?
1: Oh. Sabi niya, thank God it's Friday, fly day. Saan ka ba mag-fly? Sama naman ako.
0: Sama kami. Oh. Regards to mommy, ha? Yan, hi, Mommy Marilyn. Kinig yun.
1: Talaga. Pero talaga, Kring, nakakakiliti pag sa armpit.
0: Pag armpit.
1: Seryoso.
0: Yan nga lang, yung ano eh, di ba? Kinikiliti ka sa ano, maano na
1: hindi
0: yan.
1: Hindi ka pa nagagawa yan.
0: Sa armpit? Try mo minsan.
1: Talaga, Kring, ha? Bulong mo nga sa akin, Kring.
0: Ako din, medyo na-curious din ako. Hi to Pamela Grace Mabaga, listening from Bulao. Ipuna Talipapa Market. Shout out kay Fam at Apple. Good morning. Thank you.
1: Yan. Si Hako Hidalgo, nakikinig din sa atin. Sabi niya, good morning, Dr. Hard and Pretty George. Shout out sa Hidalgo and Humamil family. Hi, kina Angela Dranoel and Jenny Rose. Hi also to Bembem, kay Bembem Humamil. And happy listening from Janet Hidalgo of 787 Laundry Shop.
0: Magandang para morning. Thank you sa inyong pakikinig. And speaking of, Dr. Hart, gusto ko lang iparemind na bukas na po natin i-announce yung winner ng ating My Mama with a Big Heart.
1: Ay, bukas na. Sabado na pala bukas. Ano?
0: Sabado,
1: So sa Linggo, Mother's Day na. Para yes. Magamit naman nila. Di ba? In celebrating the Mother's Day. Ayan. Sa lahat ng mga moms out there, mga mami, mga mudrakels, mga mama, mga nanay.
0: Si Ermat.
1: Mga magigiting na nanay. Ha?
0: Tsaka
1: happy,
0: mga
1: happy Mother's Day sa inyong lahat. Mula po sa inyong Heart FM.
0: Correct.
1: Family.
0: Pati na rin sa, ano, sa mga mother figures natin. Marami yan sila. Hi po, magandang umaga. May bisita po tayo. Hello po.
1: Ayan, mga taga ano to, mga taga Upper Carmen, sigurado ako dito.
0: Ay, nako, may nakita ako nga. Napakaganda. Ay, winner. Hi, Mami Gemma.
1: Alright, oras natin. Yung ibang messages, ha, babasahin ba namin mamaya. Just keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Beach 93.7. This is Heart FM.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
4: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Mama, Mami, Ermat, Mudra, Mader, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Kahit saan, Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
9: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
10: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
11: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
10: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: yan na nga, diskis. Kiss.
1: May kiss-kiss ang nangyayari.
0: Di ba? Talaga naman. Ah. Then, kasi yung pinag-uusapan natin ngayon, yung halik na yan, yung kiss na yan.
1: Correct.
0: Yeah. Sa parte ng katawan na gusto mong mahalikan ka raw, sabi ni George. Alam mo, kailangan kasi talaga itong kiss isang relationship, di ba?
1: Correct.
0: Pinapaalala, kaya tayo meron ganitong question of the heart. Pinapaalala natin na mahalaga din ito sa isang relationship, di ba?
1: Actually, kiss is a sign of respect din sa tao. Hindi yan para iniisip kasi natin kapag kiss, sensual. Oo, di ba? Hindi po. Kasi even, yung ngayon paghalik sa yung beso-beso, kiss on the cheeks. It means friendship.
0: Ay, talaga.
1: Tapos pagalit
0: naman. Pero pagtotohanin, naging di beso-beso.
1: Yung naging beso-beso, nag-ilahos man.
0: Pero naging, kakilala ng ganyan, sabi sa, hindi mo naman beso-beso yung ginawa niya.
1: Ay, aksidente po yun.
0: Kaya sinabi, dahil dun, tinamaan din.
1: Diba?
0: Dahil lang daw dun.
1: Kasi ano yun eh, parang a kiss kasi can form a feeling doon sa tao.
0: Ay, talaga. Diba? Kasi nagkakaroon, nagre-release ng, ito tinatawag natin, George, scientifically ha, nagre-release ng bonding hormones yan.
1: Correct.
0: Ito na naman si oxytocin.
1: The happy hormones.
0: The love hormone. The love hormones. Natawag natin. Diba? Kaya importante, mahalaga yung kiss na yan.
1: Kiss na. Pero yung kiss sa kilikili. Ang sarap, oy, ang sarap ng kiss.
0: Oo.
1: O, di ba? Yung nga yung mga, ano di ba, yung mga anak natin, yung mga pamangkin natin, hinalika natin, na tinatawag nga na ano eh, yung, alam mo yung halik ni Lola. Yung, yung parang sinisimot mo, ganon.
0: Ay, talaga.
1: Oo.
0: Ay, nakakababa ng stress din ito.
1: Correct.
0: Nakapag-lower ng cortisol. Ibig sabihin, hindi nakaka-high blood.
1: Hindi.
0: Kaya siguro tumataas ang BP ko dahil na walang nakikis sa akin. Naman.
1: Medically, meron talaga siyang nagpo-contribute sa ating katawan.
0: And of course, it also boosts yung tinatawag nating emotional connection dun sa partner ninyo.
1: Yun ang pinaka-importante.
0: Sarap na. Sarap ba yun? Hindi ko na, ano yan, natatry.
1: Hindi mo na, pa natatry. Nako, itry mo.
0: Ito sabi ni 8764, sabi niya sa Alimpo.
1: Alimpo? Asan yun?
0: Ah, yung dito sa book ba?
1: Sa may scalp? Ayun niya yung sinasabi ko, halik ni Lola. Yung parang sinisimot.
0: Sinisimot?
1: Yung parang may simot, halik.
0: Simot na gigil, parang ganyan.
1: Oh, simot, gigil.
0: Ay, tapos hindi naman ako sa Alimpo, gumagana.
1: Saan ba? Saan ba nang gigigil?
0: Yung may halik na may gigil?
1: Ay, saan ba yun? Saan ba yun?
0: Sa
1: cheeks?
0: Basta dun sa ano, sa may alam niyo na kung saan yun sa...
1: Ito may yung ano, isang buwan? Yan ba yun?
0: Sarap kaya yun. Sabay,
1: Oh, di ba? Sabay may simot. May bala kayo mag-isip.
0: Ayan, si 557. Asa ba tayo? 0964. Sabi niya, good morning po mga DJs. Greet ko lang dito sa Gilinan, Lower Tungawan, sa Zamboanga, Sibugay. Ayan, maraming salamat. Sa kanyang family daw, sina Florinda de la Rosa. And to Teresita Midel, Josephine Castello, Florante de la Rosa. Yan po'y galing kay Joey Castello. Maraming thank you for listening.
1: Good morning. 5574, pa-attendance check me ni Mayor Miles. Hi to Mommy Amy. Yeah, Mama, si Hasmi, si Rox. Ay, si Mommy Roxanne Macha. Hello po, Sir Lorimer Sakala. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan sa Barangay Kamamanan at ang BBQ family. Maraming salamat.
0: Si Mami Marilyn, nag-message.
1: Rebound din sa inyo. Andito lang ako sa tapat nyo. Nakikitawa sa bawat alakap nyo. Diba? Sabi ko, ang lakas nyo magpatawa sa akin. That keeps me going.
0: Sabi niya, kiss ko, be.
1: Mwa, chup-chup. Thank you, Mami. Maraming salamat. At sa Gonzales family, yan, sa my Zone 2C, Carmen.
0: Si Prince Princess Elievera Argab, ano to? Argabiador. Sabi niya, hello po, gusto ko lang i-shoutout ang mama ko na si Mitzi Elievera Agrabiador. Ang Happy Mother's Day.
1: Good morning.
0: Bukas ha, magpaano kayo? Pwede kayo magpa-shoutout para sa mga
1: Mother's
0: mama ninyo.
1: Para mas special.
0: Kasi pansam may DJ pa.
1: Correct.
0: Sunday, walang DJ. Kaya pa-advance shoutout na kayo.
1: Yes, pa-advance. Ito si 3396, mga solid staff listeners ng Eden Celeste in the hug. Maraming salamat po sa inyong pagkikwa. Memorize talaga, oh. Ayan, hi to Sir J. Mark Bodalos, ang kanila manager. Mary Joy, si Leslie Ann, a.k.a. Tendoyker. Dennis, Renald, Julius, and Franklin, salamat po. From Junpyo, Guapo. Ay, sige,
0: Leslie
1: mula.
0: Ann, nakakalasing ka ba? Gusto kong malasing sa'yo.
1: Kasi ti eh. Uy, sabi niya, laag ng moderi.
0: Ay, sana. Pwede ba kaming pumasyal dyan?
1: Oo. Sige, balik kami dyan, ha. Maraming salamat.
0: 0104, sabi niya, good morning po and thank God it's Friday. Nakaka-expose naman po yung question. Sabi niya, for me po, it's similar to everyone else's answer. Nasa lips. Ay. Kasi it feels most intimate the way and where we most feel connected or in sync. Especially when it's just the two of us. Ay, pag kayo lang talagang dalawa, no? Sabi niya, the two of us lang talaga. You just get lost in the kiss and it feels like a promise I choose over and over again. But I like also like getting kissed sa chicks. Like ang sweet lang kahit mabilis, especially yung may binibigay ako na gift tapos kinikiss ako sa chicks to show their appreciation. I just feel like melting right there and then.
1: Aww.
0: Tapos yung last is a forehead. Ang dami naman. Parang buong katawan na ito gusto niya.
1: Head to toe.
0: The kind of kiss is different naman kasi it's reserved for vulnerable moments. It's more quiet, softer, and deeper. Sabi niya, wala tuloy ako. It comforts me, making me feel safe and well taken care of, as well as letting me know that I'm loved. Overall, kisses are physical expressions or showing our love and warmth for each other. And so it's beautifully romantic and sweet. Yan, yun lang po. And shout out daw ka kanila Mayan, kay Clark, Christopher, and the friends. And hi, Kay!
1: Hi, Kay! Thank you. 5723, hi to Divine Kate Capitan. Maraming salamat.
0: Yan. Yun. Oy, parang alam ko na yan. Alam ko na yan.
1: Ano yun?
0: Ano sa taste? Yan.
1: Oh, diba?
0: Inunahan mo naman ako eh.
1: Oo. May pa-teaser ako.
0: Ayan na. The Price is Rise Overload na. Alright, George, paikot tayo, ruleta. Bago tayo bumunot.
1: Ayan,
0: tumigil sa...
1: Driver.
0: Driver yung magiging winner natin. Yes. Bunot tayo sa Dropbox ng mga drivers.
1: Aking nabunot. Ay, Dr. Hart, ano to? Taxi driver. Oh, taxi driver ang ating winner. Mula sa Rhea Taxi. Congratulations, Leonard John Arigin.
0: Congratulations sa'yo, Ronald John Arigin ng Rhea Taxi. Congratulations, ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim na ang prize ninyo ha. Nasa 5th floor po kami ng FICO Admin Building. And that's at Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: Yan po yatid sa atin ng Kevin Enterprises for your piso, gets more value, and Senator Juan Miguel May Subiri.
0: 7 minutes after 11 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Final set, dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugidon, 11:23 ang oras natin. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Pasayahin natin ang ating lunch kasama si Harvey Stone dito lang sa Hard FM.

0: Heart 92.7.
1: Ang sarap gumising sa umaga sa tuwing naaamoy na ang luto ni Nanay.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang breakfast, isang araw, manakas kumain, manakas ang pangangatawan ko, manakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Catch music.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, 11:39. Good morning, everyone. Good morning, sweethearts. Anyway, that time check was brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Good morning sa ating mga sweethearts na patuloy pa rin nakatutok dito sa ating programa. Nako, maraming salamat ha. For sure, nag-enjoy sila at medyo nakiliti doon sa programa nila, Dr. Heart, at saka ni George ha, yung awardee ng ating outstanding DJ. Congratulations! Ay, good morning sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa amin. At saka puhon, magkita-kita pa rin tayo, alright? Sa ating mga drivers ngayon ng Bok Tramco, happy listening po sa inyo, mga manong, itong mga poging drivers ha. At saka yung mga nakatutok dyan sa may maramag, itong mga maanyag na sweethearts diya. Happy listening to all of you at saka maayong pagpaniud to. Demsoy! Paring Demsoy, maayong morning sa inyo diha. And of course, mga kasamahan niya sa JRS Maramag, etong Kabanday Machine Shop. Always to nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyo ha. Sila si Jokol, Jetro, Jusil, Dodong, Marlon, o pinakagwapo na si Yuri. Liwat sa tanang mga DJs dito sa Heart FM. Maraming salamat sa inyo. Jeric Ginto, naminaw siya sa ato karon. Normin Transco, Gatoda, Satoda, dyan sa may Agora. Happy listening po sa inyong lahat. Padayon ta ha. Oras natin, 11:41. More music pa rin dito sa ating programang Heartbeats on a Friday. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: With heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidnon, honest natin, 50 minutes after 11 o'clock. At happy, happy listening po sa lahat ng mga kumakain ngayon, ha. Nako, si ate, grabe, hapit na maubos yung ano yung rice cooker, ha. Grabe naman, diba? Diba, pag sabi nila, pag in love, gusto mong hindi ka na makakain at saka hindi makatulog. At saka may tagyawat sa noo, pati na sa pisngi. O yung kakilala ko, ha, yung friend kong in love ngayon na, nako! O, mayroon ang sinugdanan, day. Anyway, happy, happy listening sa ating mga kaibigan, ha, dyan sa may 787 Laundry Shop. Eto talaga yung mga sugay natin, ha. Shout out sa akong mga anak. Og sisi in-laws, maayong pagpaniud sa iyong tanan kay Dranuel, Angela, Jenny, Rose, and also kay Bem Bem. Happy, happy listening to all of you, and that's coming from kay Hidalgo. Ano pala pangalan si Janet Hidalgo? Oy, Janet, ikaw pala to, ha? Happy, happy listening po sa iyo, Janet. And also kay Sir Eddie Kinia, maayong pagpaniud sa iyo, sir. And eto po, attendance check na, ha? Saan ba tong message? Okay, eto. Hi and happy, happy listening kay Mr. Vivencio Takandong ng Savior Heights, ang ating Grab driver. Nako, pag Grab driver talaga, ha, dito talaga sila nakatutok sa Heart FM. Especially yung kagayhaan na drivers natin, mga Grab drivers natin, mga pogi, ha. Happy, happy listening sa inyo. Once again, kay Sir Vivencio Takandong ng Savior Heights, shout out sa imo, sir. Maayong pagpaminaw diri sa Heart FM. Alas 11:52 na, magbabalik pa ako with more music. Tumutok lang para enjoy ang yung lunch dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nilinaw ni City Mayor Rolando Clarix Uy sa isang press conference na hindi uutang ang lungsod para sa pagpapatayo ng City College. Ayon sa alkalde, gagawing pasilidad ng kolehiyo ang lumang City Hall upang mailagay ito sa sentro ng syudad. Iginit ni Uy na mali ang mga aligasyong ibinabato laban sa programa at sinabi niyang ginagamit lamang ito ng kanyang mga kalaban sa politika upang siraan ang proyekto para sa kinabukasan ng mga estudyante. Sa kabila nito, sinabi ng alkalde na nananatili siyang determinado at patuloy na nagtitiwala sa kanyang mga department heads sa layunin nitong maihatid ang tapat na serbisyo publiko. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 12:19 ang oras natin. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso. Bili na! Second hour and final stretch po ng ating programang Heartbeat on a Friday. Thank God it's a Friday. Ano bang mga plano natin mamayang gabi? Nako, sana matuloy ha. O kasi may nagbabadyang masamang panahon. Oy, sana hindi tayo ulanin dito. O, check na lang natin yung weather natin ha. Pero sabi nga nila, rain or shine, tuloy is tuloy, sabot is sabot, di ba? Hindi pwede sa drawing lang. Uy, eto ha, happy listening nga pala sa ating mga kaibigan dyan sa may Kamamanan BBQ family. Sabi nila, i-shake na namo gamay ang amo lunch kay Breathless na. O, yun ang kanta niya ng The Course ha. Di ba yan yung walang underwear Lola Amy? Oh, anyway, maayong unto sa inyo dyan ha. Jerry Cabuyaon and of course yung mga kasamahan niyang Neutral Boys ng Grab Car and Team Borlasoy Grab Car. Shoutout po sa inyo. Mami Elaine Galens ng Barangay 17 Burgos del Pilar. Medyo late na siya sa kanyang attendance ha. But anyway, nakapasok pa rin. Happy listening po sa lahat ng Galens family. And also kay Ronnie Ombok. Maayong pagpaniuto sa inyo, Ronnie. And ang ating din mga kaibigan dyan sa may Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Sa may Tizia Eatery. Happy listening po. At saka, sino ba itong Mr. Rider? Happy listening po sa inyo dyan ha. Sa lahat ng kumakain ngayon dyan. Yung nagpalibre ng sabaw at saka libre ng tutong. Oh, at least libre, di ba? May libre dyan sa Tizia. Happy listening po sa inyong lahat. 12:21 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

Heart 92.7. Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan.

naman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:49 ang oras natin. Final break na po ng ating programang Heartbeats. And of course, susunod na, maya-maya lang ha, alauna, abangan nyo, magbabalik si George para sa programa niyang Dear Heart. And of course, mamayang hapon, sama-sama na naman tayo para sa ating Heart Afternoon Drive. Eto, pa-shoutout kay Jan, Esther, Dinday, kay Virgie, and also kay Joel, Jover, Rosie, Mercy, and also kay Cherry A. Cherry Ann, hi din kay Eunice, Ivy, Arlene, kay Mercy, especially kay Judith, nga naghinuktok. Oy, nga no, naghinuktok man si Judith, ha? Sa lahat ng ating mga friends dyan sa may Gold Crest, happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka yung request nyo, ha, si, sino? Si George na bahala dyan para at least tuloy-tuloy yung listening satisfaction. Listening satisfaction! Happy, happy listening din sa kanilang security guards dyan, ha? Yung mga SG nila sa may Gold Crest. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Eto na, eto na, eto na! Eto na ang ating The Price is Rise Overload. Muling iikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweethearts na mananalo po ng bigas at saka grocery items. Eto na ang bilis. Nakapili na kaagad ng area. Dito tayo huminto sa may barangay Kauswagan. Bunot na tayo dito. Napakaraming entry. Eto na. Oy, winner natin galing dyan sa may NHA Barangay Kauswagan. Congratulations po kay Maria Joy Kayakay. Maria Joy Kayakay, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pakiclaim lang po. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Tapad lang mi ha, sa West City Central School. Umulapas ka diha, di na mao. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. 12:51 na po, oras natin sweethearts. I'll be back with the music from Dilao. Of course, playing right here sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. What if
2: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Okay, mga adlaw, sa kanatong tanan, mahikala na sa kita sa atong programa sa matag-adlaw ng inyong mabati diha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radyo, ang mga panid sa kagahapon. Okay na sa inyong higala si Kuya Arn, may iguban ka ninyo sabay sa paghatag na usab og laing pagtagad, laing tampo nga gisugilon diri ka nato o giasoy sa usa ka sindir nato nga si Jomari. Jomari, salamat sa kaagi nga imong gishare diri ka nato, no? Actually, mahigala ang gishare ni Jomari kaagi sa iyang igagaw o parinti nga si Sanyat. Sanyat ang pangalan sa atong ikuhaan og istorya ni Jomari nga iyang igagaw. So salamat Jomari, ako ni paningkamutan nga matagana tong insaktong kinabuhi ning kaagi sa imong igagaw nga si Sanyat. Pero sa dili pa, kumusta ang mga lugar nga naabot sa atong programa karon. Salamat kayo sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kana o sana kamo nakasuporta sa atong programa, kamo ang akong inspirasyon. No, kamo akong inspirasyon, mahigala kay kung wala mo, saan na lang ako, dili ko ganahan maghatag kinabuhi sa nagkalanlaing mga kaagi sa matag tao kung wala mo. O ni tinuod, mahigala, kamo akong inspirasyon, kamo akong gipahinungdan nini atong programa. Labaw sa tanan sa mga bag-uusab na itong mga listeners na nagpaminaw karon nga wala pa makahibalo sa atong mga product, nga unsa nga mga klase sa product na itong gina-share sa matag-adlaw sa atong programa. Labaw sa tanan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santos. Para sa mga higala na ito nga wala pa in town makabalo, first time nila nakabati sa itong programa, busa kada adlaw ginako ni ginabalik-balik kung unsang mga produkto, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, nindot ni sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog. Walay klaro ang pagkatulog sa panahon sa kagabiyon, hantun makadlaw na lang, wala pagidintaw'y tulog. Pagpila kagabi, mahitabo ka na, pastilan, dili na maayo ang resulta para sa atong lawas kung kanunay wala kita'y klarong tulog. Magkababa ang atong immune system, mahigala, no? Luya, di taganan maligo. Mawala ang ganas pagkaon, mawala ang kondisyon sa trabaho. Mauna mga higalang resulta, busa dili na ito napasagdan nga magpabili na nga maglisod kita sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kaya dili ka na maayo, magkababa atong immune system, hantod nga dali ra kay kita takbuyan og mga delikadong sakit. Madungagan na hinun ang atong problema. Busa ayo pasagdin ninyo, no, ang atong lawas nga kulang kanunay og tulog. I-maintain pag inom ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nga tagtunga lang sa kutsara mga higala, makasib ka sa atong Capricorn with Malunggay and Santon. Nga tag 4 pesos lang kada timpla. 4 pesos lang yun mga silingan ang inyong matimpla niya na matag kutaw ninyo sa inyong kape. Tunga lang sa kutsara. Oh, daghan na siya ay matabangan mga higala, labi na ka na maglisod kapag bawas. Kung naanak sa imo maglisod kag bawas sa imong hugaw, isa ka adlaw bisag kaduha lang, okay na kay kana. Pero wala kay bawas sa usa ka adlaw, natag duha ka adlaw, tulo ka adlaw, muna na yung makahatag og problema sa ngantong-ngantong mga higala. Sa diligya po na ito na pasagdan nga tagsara kita makapagawas, kinanglan sa usa ka adlaw, pinakataas ka duha. Mabot ang panahon, nga sige lang yapo na ito pasagdan ang ingana nga tagpila ta ka adlaw before ta magpagawas atong hugaw. Magkadaot atong tinay, mahitabo pa, mahimo pang colon cancer. Ayaw pagsugot nga may ngana mga higala. Huh? Mawakabsan tagpaglaom niya ng colon cancer na. Samtang dilik pa na maabot sa inyo ha. Panggain yung kaugalingon, labi na inyong sulod sa inyong tiyan. Ipagawas gina ang mga hugaw. Makatabang ang Capricorn with Malunggay and Santon. Huwag sa mga higala na to, nga walay klaro nga pag-ihi, mangihi karon, mangihi na po taod-taod. Purisyo kayo na mga higala, ayon ninyo na pasagdi. I-maintain niya po ng pag-inom sa Capricorn. Makatabang niya po na ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nindot sabni sa mga higala ng adunay mga tag-asog sugar. Katong nag-amping nga dili mo ta silang sugar, pwede kayo ni atong Capricorn with Malunggay and Santon. Pwede sa diabetes. Oh? Sa dili pa ka muhigda mahigala, sa dili pa ka matulog si pagkagtanog TV, tanaw kasi mong cellphone, mag-cellphone-cellphone ka, samtang nakainom ka niya na mga medyo oras, basta naminti na ni mo ng Capricorn with Malunggay and Santon, batiyo na gini mo ang pagkatulog. Hantod kung makatulog ka pagkaugma, daghan kay kag mabawas nga hugaw dito sa inyong CR. Nga humok ang imong popo or stool, ingon ni ana si Capricorn with Malunggay and Santon.
Ang tawag na niya mga higala kani atong Capricorn with Malungi and Santon, ano na siya kining gitawag nga cleansing effect mga higala. Cleansing effect ang tawag niya na, no? Mao na matabangan niya paggawas niya ang tanan ng mga hugaw nga naasulod sa atong lawas. Nya kanang 200 grams na to nga naana karon nagsinangabot na siguro na nana sa mga pharmacy karon. Ang 200 grams mao na siya ang yellow black. Ang kaysa una ang una nga packaging light gold pa. Ang tatak na to 180 grams na yung mga mais nga picture ug na yung mga antay. Light gold ang color ato katong una pagyud nga packaging. Ang 180 grams mao na siya. Napud tay 100 grams. Pero gipadak naman gud karon ang 180 grams na mao ra siyang 200 grams. Nya 160 ang SRP. Nya ang 100 grams na himo ang 110 grams. Pero ang color na sa 200 grams o 110, kuha na siya. May pagka yellow black ang color na sa pouch. Busa, manghinaot ko mahiga lang nga inyong i-maintain, no? Makatabang ni sa inyo ha. Para yung mahigala, no? Orion Herbal Liniment Oil para sa mahigala na diha nga kargado kay panuhot ang lawas. Lain ka ng panuhot, labi na sa mga buntis. Luoy kayong buntis niya na. Hantod magbati siya, kargado siya panuhot. Luoy kayo. Kaya magdubli ang batiyon nga kasakit. Muna mga buntis dinagi kan sa inyong unang kabulanan. Hantod sa ikasiyam sa inyong pagbati. Kanunay na unta mo makahaplas og Orion para mahili kayo tas panuhot. Labi na inyong tiyan ninyo. Inyong nang haplasan gikan sa inyong tiilan, mga bagtak ninyo. Sa inyong likod. Kada gabi eh. Before mo matulog, mga buntis. Para mahili kayo mo sa panuhot. Makasalig mo. Gaya mo kabalaka sa inyong gisabak nga basin na hadlok mo pag sa plus ninyo madaot yung inyong baby. Dili. Kaya wala na siya chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal na ang naadina mga higala, mga inahan. Na siya ay Acapulco extract, Cetronella extract, Kakawate extract, Guava leaf extract, Himag oil extract. Mauna siya mga higala ang isagol sa atong Orion. Gani kung naakay mga problema sa panit, mga katul-katul, o labi na kini mga buni, balakubak sa ulo, yung mga panghagod, epektibo kayo na itong Orion Herbal Liniment Oil niya na ng mga problema. Mga bukol, kuhay lang gapas, taplaki o gapas nga naay Orion inyong mga bukol. O kining mga sakit sa ngipon, mga higala, magkuhay lang gamay nga gapas, butangig Orion, isulo dito sa bangag sa ngipon. Di na magdugay ang kasakit. Masamad ka simba ko. Pagkuha o gapas, butangig Orion, itaplak dito sa imong samad. Simba ko masamad ka, mutang o ng dugo, dili ginaduulan o langa o glungit. Tungod sa Cetronella extract. O dito ka rin mong almoranas, magkuha lang yapon ka gapas, butangig Orion, itaplak dito sa imong lubot. Ha? Itaplak sa inyong lubot, mga higala. Ay, magkaulaw. Kaya imo raman na mismo kaugalingon imong atiman. Mga mag-uuma, magdala-dala mag-Orion Herbal Oil kayo na yung mga tagnok, hasol kaayo, o niya haplas sa inyong mga panit daan para mahilig kayo po mo sa mga tilas nga katul kayo ng mga insekto nga nasa bukid. Pag magpaghiran mo anak, katul kayo. Patangin ay Orion, labi na ka ng mga lalaki nga maglampas. Masamad gamay, no? Mahait kayo mga sagbot, butang ay Orion. Magdala-dala mag-Orion, bisan pa man gani kayo ng mag-beach, no? Maligo mo, may mga musalta nga mga musaka sa daplin ng mga katol ng mga buhi sa dagat. Masaghira ninyo, namoy Orion nga dala. Maka first aid dahil mo mga higala, no? Yan na, nga na kaninot atong Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sa mga biyahidor, magdala-dala mo, pakabot sa inyong destino, di ha mo matulog, magkaplastain mo para way pamaol, way panuhot. Hinumdumi Orion Herbal Liniment Oil. Green ang taklob niya na, ha? Kahit napod tayo usa ka Orion, Orion niya po nangalan. Kung mapalit mo na sa parmasya, inalang urin sang taklob. Kaning urin sang taklob, pang massage lang gina sa mahigala, pero may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya natin mahigala nga mahilig sa bugnaw o mintol nga haplas. Dahil po itong green ang taklob, kay daganto siya gagamitan, katong una na ko ang gipasabot. Kay kaning urin sang taklob, pang massage lang gina siya, o may pagkamintol, may pagkabugnaw. Okay, mahigla, napakita yung uban pang mga product ako i-share on niya, ha? Kanilang sa ang Capricorn Gold with Malungay and Santon o atong Orion Herbal Liniment Oil na gudo ka klase, green ang taklob o ang orange ang taklob. Napakita yung uban pang product on niya. Ato lang sa sugdanas paghatag o kinabuhi ang i-share sa ato ang kaagi ni
Jo Marie. Jo Marie, ano yung mong gishare nga kaagi?

Oh, sanya at may ka na kauli na yung kaanak. Oh, ma. Kumusta mo diri, ma? Maura gyapon. Abi ni mo, excited na kay may makita ka na mo. Ngagikan ka sa Manila. Pila ka katuig dito sa Manila, anak. Kumusta mo pagtrabaho? Maura gyapon, ma. Okay lang gyapon. Kauban ako mga Tagalog dito. Kaya na kong Tagalog ka na, anak. Muabot ka diri. Kahilas po, ma. Oy. Kauisan mag-tinagalog dahil pila naman to katuig, mga... Siguro mga upat raman siguro katuwi.

hantun nga nagkasuod. Natural maigago man ma. Nya upat na mo katuig wala na magkita. Malipay gitong makanito karon nga makita ka. Gusto na po ko makakita sa akong close nga igago nga kasi Marima. Dahil amin ang mga gamit ni mo be. Amin na dire. Ama na yung mga pagkaon niya, mga chocolate. Ya, tapos, adto ta sa gawas mga on. Ila ni Papa, ug ang duha na kamanghod. Ug uban na to si Jomari. Anala, sige, sige. Ito ta manihapon sa gawas.

0: pastilan gaw. Lipay kay ko mga pag-anak sa imangod nga. Nadadaw ka. Mo na miyari yung call. Plano kayo na ako nalimod to sa imo agaw, Jumari. Kay masinog busy kasi mong trabaho.
1: O say busy. Lipay gani ko nga. Pag-ingon ni Didit nga imangod ni mo nga. Nadadaw kami yan. Higidayong ko. Gikang ko sa trabaho.
0: Totoo. Karong tataon, mga lakaw ta. O ba nila mamagpapa?
1: Bangun sa mantas gawas. Para ba ko'y sweldo na?
0: Mga on lang ko tas gawas. Good. O kayo ka problema niya ng gasto-gasto. Naman ko'y gamay na bilin.
1: Yung kasi plano ni mo diri pag-uli ni mo?
0: Panahon lang.
1: Mubalik pa ka dito sa Manila?
0: Hambot lang kaagaw. Pero kung ako'y pasibuton, mubalik ko dito.
1: Ay, ay.
0: Ay, na pagbalik dito ka. Doon na pangitang trabaho ka. Depende lang. Sige lang gaw. Depende lang sa dagan sa panahon.
1: Gusto na ko nga ako pasibuton ko para nana ko'y close kayo nga igagaw. Hindi na ka mabalik dito. Mangita kang trabaho dito. Tabangan ta ka.
0: Sige.

0: Ah, kamo na lang order, ma. Ah, didit. Pag ko anong ma-order ninyo na. Sige na. Gaw, ikaw, gaw.
1: Ah, sige, sige na pa. Ako na magpaigo. Ah, sige, pag-order na kamo para makapanihapon ta.
0: Ay, ikaw lang sa ako, gaw. Sige na, pag-order na di ako. Sige na, mo, gaw.
1: Ah, kaon ko ano rin ka ng hinaguan gikas Manila.
0: Tonto, sige na. Ay, na, sige. Kapan-kapan nila.

0: Oh anak, saan yan? Murang gila ay man ka?
1: Kuan pa? Duha na ka bulan dirigikan sa Manila nakauli. Gila ay naman ko pa?
0: Mau ba? Si plano din ni mo?
1: Mabalik ka ako sa Manila pa.
0: Plano raman ni mama ni mo. Akong siya pasibot, hindi naging kapabalikon.
1: Na naman pa?
0: Ay, mingaw daw. May mangkunutong naakadiri kay... Dili sa batyon o kabalaka, basi ano siya, mahitabo daw ni mo dito sa Manila.
1: Nga naman sa may mahitabo dito sa Manila, nga naman ko yung mga kaila, mga kauban sa trabaho. Ay, di na ko masugot, anak, sanyat. Uy, ma. Ganun di magamasugot, ma. Ay, mingaw na sab. Magpaabot na po pila ka tuig. May mantong naara ka dire. Makita ka na mo. Kung si problema ni mo, magtinabangay lang good ta. Pwede magkamanarbaho din he. Ganong adto pa magyug ka sa Manila, oy. Nalayo kayo ka. Wata kay balos pa na nung sa mahitabo ni mo dito, layo kayo me. Di na may katabang sa imo ha. Basta di na ko musugot.
0: Bitaw san anak, ako di mo isip amahan mo rin. Mingaw bitaw kayo ng tagpila katuig una kang balik.
1: Alas sige. Gusto magkano nyo nga din akong balik. Ay salamat anak sa pagsabot. Ay napagbalik dito anak. Uy, total na ka-experience na kag-upat katuig. Tiri na kakay mabalaka lagi yun mi sa imo magunaw na. Ikaw na naginusara dito, wala kay parinti. Layo lang ka dito. Nala sige ma, di na lang kong balik dito. Diri na lang ko. Mangita ka na lang trabaho.

0: para dili kalayon diri sa tuwa, para malingaw gyud ka. Manglaag ta. Nay sayawan karon dito sa Pikas Barangay.
1: Sayawan?
0: Oo.
1: Unsa man siya? Disco baile.
0: Murag magbaile usay magdisco ana ba? Jaman. Ubantaw niya.
1: Ah, sige. Lain diri naanan mo kong bibugon ka lugar gud. Lain kay diri sigir tanong TV, sig cellphone. Dili pa sa dito sa Manila nga makalaglaag ka.
0: Ah, himo na to ni Manila ni atong lugar. Manglaag taw niya.

0: Sinan,
1: kita ni paras diri ikut kandung ikut kau. Mayu kamu saya ni kau ha?
0: Ah, tersabat tiba.
1: Kapoy naman kung mayo kau?
0: Sige lang, God, para menggawas ang mga singot, para menggawas ang mga taba na sulod sa lawas.
1: Pinasayaw!
0: Lingaw na ito, mga kaugalingon.
1: Ay, pinana, sayaw! Sayaw mo na, sayaw! Sayaw! Ang kabibo diri kau.
0: Mauni, diri kayo na itinabot ka pista diri sa ito, ha? Himo, ganin na ito,

0: Galit na lang kami.
1: Hello, miss.
0: Ah.
1: Go. Akong amigo ng Abdul.
0: Kinsa man ako?
1: Si Ronito. Urag, nagkilo sa kuwabang musayo na sa imo, ha? Ah. Joe, pwede Joe makasayo na sa imong igago, Joe. Oh, sige, sige.
0: Go.
1: I can look, buta na.
0: Ah, sige, sige.
1: Ah, matod pa ni Jomar eh. Gikan daw ko sa Manila.
0: Oo.
1: Amin mo, samtang nagsayo-sayo mo sa akong amigo nga buutan, buutan mag-inis Jomar eh, yun. Huwag ko mo ito nga igagaw na mo. mo ito may hangi ko sa iyo nga magsayo ko ba? Actually, ako yung nag-request. Ani nga, kantat.
0: Banto na kalit lang napalong ang disco. Lingaw na unta ko kanina.
1: Maubas, uri kayo ha. Kaya gusto lang na ako ba nga maka-istoryahan na ito, maka-ila-ila. Ito, nahibalan mo ka naman. Ako si Ronito. Ikaw si Sanyat.
0: Oh, Sanyat ang pangalan.
1: Unique po ng pangalan niyo ba, Sanyat? Pero okay kayo ang ugali niyo. Nakita na ako sa mga itsura ng buutan kay Kyle.
0: Ah, marapag kong nagbula-bula ha. Tinood na.
1: Basta makalaag na ko sa inyo ha. Makasuri-suri po sa inyong balay. Okay lang sa inyo, Sanyat.
0: Nga nang dili ko. Kapasaka ganitag hayop ka na pang tao.
1: Salamat, Pito. Abi mo, sobrang kabuutan ni si Jomar eh. Basti na. O sa akong hangyo, labi nang mamaylo kong kwarta niya na kung wapay sweldo na mo.
0: Muhatag yun na. Ulitaw man, wamay kibuhi. Ang mga ginikanan na may gitabang tabangan.
1: Mau lagi?
0: Ya ikaw, minyo, day ka.
1: Di na ulitaw. Pares may Jomar eh, ulitaw ako yapong ko. Mayingon ba day kung laago sa inyo akong nanakoy obligasyon?
0: Pagtarong ha? Paglaglag ka nito sa muna, dari kay pamilya.
1: Wala. Nalit time nga sa ay, makabsan na yun ko kay napukoy mga igsoon nga gipa-eskwela. Muna nga, inga na sa ay, magipitan ko. Mulagra kong tako sa inyo ha?
0: Ah, wala problema. Lag lang.
1: Salamat kayo sa niyan. Sabi ni mo, nalipay ko nga nahawiran ako yung mong hawak. Parang nakachamba ko ba? Ito, joke lang. Basta kayo mula ako sa inyo, mga bisita ko. Okay lang?
0: Ikaw,

0: Sanyat, anak! Naitaon din eh. Alaas sila Jumari oh. Barkada na niya siguro ang kauban niya.
1: Patay. Mao na sila Ronito kung tunggiingon niya ng mukha niya sila.
0: Oh, sige na. Jumari. Oh, Cho. Mayong gabi, Cho. Oh, mayong gabi, Isad. Nakalaag man. Cho. Mananghid lang mi sa inyo, ha? Yung akong amigo lagi. Naman kay Dalaga din eh. Sanyat. Mauni tuyo niya. Yan, nagpauban sa ko, ha? Mayong gabi, di ano? Mayong gabi, Isab. Ako to si Ronito, no? Ronito. Sanyat! Dali na din eh. Naibisita ni mo.
1: Opa, kanilang pa.

0: Oh, siya may tuyo ni Mar.
1: Walang. Anad-anad lang sa pagpamisita diri. Kumusta tuod ka? Wala na ba kayo plano mong balik sa Manila?
0: Ah, wala ba kasulti ni Jo Marie?
1: Nag-isgot may pero ingon lagi daw nga may pakuno nga di na kang balik ingon ni Jo Marie. Pwede na kami itang trabaho diri. Tinod na sa niya. Nga noong si pa may balikon ni mo dito sa Manila. Nga kung unsay kwarta dito, maramang kwarta diri. Kung dakog sweldo dito, dakong ang pong abangan sa mong boarding house. Nga kadalihok dito, gasto. Di ba?
0: Ah, sa bagay sa tinod niyong mong gisulti, Ronito.
1: Diri ka na lang. Pwede ka tabangan ka na mo ni Jo Marie sa pagpangitag trabaho.
0: Tinod ka?
1: Oo.
0: Ah, tanaon lang. Standby sa ako kay upat katuig na kong street trabaho. Gusto sa ako mag-relax. Gusto sa ako ipahulay akong utok.
1: Sa bagay, may pa'y magpahulay lang sa ka.
0: May kay nakauna na ka sa paglaag diri.
1: Di ba nananghid ko nga mulaagra ko diri sa imo ha?
0: Ah, sa bagay, son.
1: Salamat kayo sa imong pagdawat sa bisita ha?
0: Wala ka na yung problema, Ronita. Ang ako lang kabalakan, masing na yung masuko. Nga mo si Ari diri.
1: Kinsa may masuko?
0: Oh, amot sa imo ha? Wala ko kay balo.
1: Wala. Ay kabalaka. Bisan pang manglaglaag na dito sa gawas. Huwag angay kabalakan. Unsa man, manglaag taog ma.
0: Ah, ikaw?
1: O sige, kita lang tulo ni Jo Marie. Imong igagaw. O matuloy libog.
0: Ah, sige, sige. Labundugan na yung wala pa makalaag, makalibot din sa atong lugar. Morto ka, usa nga, nangaon mi sa gawas.
1: O sige, ako'y bahalas na nan. Manglaag ta, mangaon ta, manihapon. O kita tulong Jo Marie kung asa ta malingaw. Basin ay mga banda-banda din sa itong lugar karon sa mga pwesto, mga bar, mga laag ta dito.
0: Oh, sige, sige. Oh, pero ikaw ang sagot, ha?
1: Walay problema. Sige, sige.

0: grabe oy. Enjoy ka sa lakaw sa naiurasa karon.
1: Alao na na sa kadlaon. Grabe, duha man gyud ka bar atong isudlan gyud.
0: O lagi. Di para ba enjoy lang kita, di ba? Mo trip nato. Manglaag para malingaw sa gawas.
1: Hoy. Salamat kayo Ronito ha.
0: Wala sa payan. Otro mang usap na sabta. Basta masuldohan ta. Let's go na po ta sa mga laaganan din sa itong lugar. Ay, nindot yun yung makaigagaw ta guwapa niya buutan kayo. Kay permintigi ko malibre ani ba? Sige lang may, di pa ka na mauway. Basta kay kitang tulo mag-uban ni Sanyat.
1: Salamat kayo, Ronito.
0: Oh, sige, ito na may. Ang walang kang gihatod. Oh, sige, bye, tara bye. Oh, tara.

0: anak sa niyat. Nanguyab na ba ka na si Runito sa imo, ha? Kamu na ba? Ah, wala pa man, ma. Okay na kung nanguyab ka na. Pagsigigari niya diri, wade na siya magunguyab. Ah, wala man, ma. Amot lang kaon sa plano niya, ma.
1: Pindahay, anak, manguyab na sa imo, ha? Imo ka siyang sugton.
0: Ambot pa. Nga no makaingon magkag-ambot, wadi ka kasayod sa ugali ng tawana. Buutan man siya, ma. Wala man siya ambot, wala ang kuwa o kabalo. Si plano niya, anong nag-close siya sa address ako, ah.
1: Ah, basin, naniid pa lang siya, niya basin makaingon ka nga, hatra kayo siya nga pagkalalaki, kung manguyab na yun. Gisuod sa siguro kanya na anak ni Runito.
0: Basin po, wala lang siya mo diretso na mag-iuban lalaki nga mo diretso na ipanguyab. Amot lang ka, ma, pa. Magpaabot na ko kung sa iyong tuyo sa ko, ah. Nga nung nakisood siya sa ko, agad.
1: Ah, paabot na anak. Ayaw pagpakita, ha? Nga ikaw nakagusto po kasi, ha?
0: Kung sa manis, papa, ganalo ko sa iya pa kay buutan. Pero paabot na ang adlaw, anak. Oras nga manguyab na sa imo, ha?

0: Oh, ikaw ram lagi osaro nito. Asa man si Jumari akong igagaw?
1: Ah. Ako sa nigito yung ako lang naginusara.
0: Nga naman.
1: Ah, para masulot ka. Nga ikaw ba?
0: Ang sa'yo pagpasabot din mo?
1: Tanang maglaag ta. Dito rin ako isulti.
0: Pwede diri lang kung serious ka na.
1: Gusto ka mahibalo?
0: O kung sa'yo mo isulti, natural. O sa'yo plano din mo, ano wala man si Jumari, ako igagaw.
1: Pero mas maayo din nilang isulti sa inyong balay para formal, di ba?
0: Oo. O sa dito yun mo?
1: Naanta ko eh. Tuyo yun, importante nga isulti din sa imo ha.
0: Unsa ka na?
1: Sanyan? Kung tinood nga wala pa kayo yan. Pwede ba manguyab si mo ha? Abini mo, kantoron ako ni unta igayon nga ako isulti sa imo ha. Kaso lang, murag gidaugos akong kaulaw. Kabala ka, basinog. Masukok ka din sa ko, ha? Muna nga nanayming ko, nga... okay lang ba sa'yo, ha? Nga... manguyab ko.
0: Katong isang gabi, ingis ko tanamon ang lang ni Mama at Papa. Nga, languyab na ba daw ka sa ko, ah? Ingnan akong wala pa.
1: Maubat?
0: Oo, ipangutana po kun Papa kung manguyab daw ka sa ko, ah. Makadawat ba daw ko?
1: Madawat pa ko ni mo? Okay lang ba sa'yo mo ha? Manguyab ko.
0: Sige. Kung tinood ang imo, ang anong dilikod.
1: Salamat kayo ha. Salamat.
0: Salamat.

0: Ang amo lang, Ronito, buutan na mong anak. Hibalo ko nung, nang, ang ako lang basin mo abot ang higayon, nga, di ka makontento sa kong anak, imo siyang pasakitan. Nang, nung, dilin ako na himoon sa inyong anak. Sobra na ako siya kamahal. Ipakita na ako sa inyo ha. Kung makaplano mo magminyo, di baka na mo siya pasakitan, basin og maurban yung malalaki, pag baka anak na ilang asawa, magkalingaw na punto sa gawas. Paningkamutan ako nga di na maitabo. Magmalipayon. Sisanyat diri ka na ako nung, nang. Matoman ka na nimo. Girespeto ta mo nung, nang. Labaw na kay sanyat. Isaan na ako. Higugmaon og panggaon ako sa sanyat. Ah, nala.
1: Salamat kayo, Ronito.
0: Oo, sanyat. Tumanon ako na.

0: Grabe naman yung mga enjoyment nato karon kau.
1: Ah, gusto man ni Ronito.
0: Sige nilang bay. Walay problema. Enjoy yun nato. Taman mga dalagag ulitaw pata. Labi na si Sanyat, dalaga pa. Ako ulitaw, ikaw ulitaw. Kaysa higayon nga maminyo namin ni Sanyat. Wala, puros tapugong. Sa bagay, San, bawal kina pugong yun mo maminyo no para makatigom mo para sa mayong future. Labi na kung nanay niyong anak. Di, nagin mo kagasto-gasto, makagasto ng galing mo, pero panagsa na lang. Pero karon nga, wala pa, wapaw magminyo, iyahay pa mo, mag-uyab pa mo, ay problema. O, tinod ka na. Bye, Jumare. O, sige, tana, manglaag pa ta. Ato pa ta nito speakers, imnanan. Nagrahan mo rin na hubog-hubog na kay ko. Ay, kabala ka, kami mong kauman. Iladumidiring ang mga lugar-lugar diri. O, na-enjoy na to samtang wala pa mo makasal, wala pa mo minyo ni Ronito Sanyat.
1: Sa bagay, sabi, sige, tana.

0: Murag napula na ko si Iglaglag na to sa inyat, ba? May siguro magminyo na ta.
1: Ikaw?
0: Magminyo na siguro ta. Para, ano? Para maplaster na ta. Di na ta si Gasto.
1: Mahogani. Kano sa aman?
0: Sunod bulan.
1: Minyo ta. Ah, sige, sige, sige.
0: Salamat ha. Ako'y balas talan, pero magkuha kong ninog ninang nako. Ikaw saan magkuha sa bagang para sa tuwan ninong og ninang yapon. Bisang duha lang kaparisan, paits na na.
1: Ah, sige, magpatabang ko lang mamagpapa.
0: Ah, sige. Ay kabala ka sa gasto. Kay sa tinood lang. Bisang tuod sige taglakwat siya na ng matagabi eh. Na ako'y ginatipon-tipon.
1: Mao ba?
0: Oo, para sa umabot na ito nga kami niyoon.

0: Grabe na yung pagpangandam ni mo, Ronito.
1: Oo pa. Papa na gid ha. Abi ni mo Ronito, nakadayag gid mi sa imo haba. O nakita na mo nga magmalipayon ang mo anak niya kanimo. Ah, pa. Gisana wa kay sanyat nga. Di gid ako siya pasakitan kung mag-uban nami.
2: Pantay bitaw. Abi ni mo Ronito, bisan pagkasal kita. Bisan pag lima na atong anak kung magbinuang ka. Ngano magbintin man ko sa usa ka tawo nga nagpakasala. Nga dili makontento sa ako ah. Di magbulag.
1: Adi sad gumusugot ni ana. Para di tayo magkabulag, di ko maghimog anomalya. Hm? Isaad ako sa imo ha.
2: Nahala, pastilan. Kumpleto naman dai mo. Ninong og ninang. Adlaw na lang inyong ipaabot.
1: Mao gani, ma. Mao na nga para igot na lang magpaabot sa adlaw ba. Prepara na daan ang tanan.

pastilan ron ito. Kumaminyo na kabay. Pa, na. Di na ko makatilaw sa imong tinanabahuan. Mao bitaw bay nga sige tagalaglag. Kay ang tanan nanay limit. Ah, o sa limit. Limit ba sa atong panag-uban? Aw. Natural maminyo na mini. Sanyat ngay mong igagaw. Sige pare ko gasto nga ang akong tinanabahuan, ang akong sweldo. Tuwa ano magina sa mong igagaw. Mangayo na lang si Ruga may pinakadako 500. Okay na naman tay asawa. Mo nang ikumpasan na tong mga panahon na samtang dalaga pa si Sanyat o kita mga ulitao. Mo na ikaw, Jomari, naningkamot ko nga, ma-enjoy ta. Maugani, mamiss na ko na, bay. Ang atong panag-uban nga, labi nagmaminyo, lumun ni Sanyat, pastilan, perti ng mingawa. Ano maging ng taon? Kini atong mga enjoyment na to si Gawas, na limitasyon, dili sa tanan panahon nga maglipay-lipay na lang tanga kita lang. Makabaton mang itong pamilya, pati ikaw, Jomari, makabaton kang pamilya. Mona, gikan karon dapat maghipos-hipos kasi mong income na kitinaguan. Sa bagay sa pastilan, oy. Unsa man, manglaag ta. Kaysa ba yun? Sunod na lang adlaw siguro o sunod si Mana kay kapoy pa ko si Bilar-Bilar, oy. Pagkabuntag, trabaho. Sa bagay sa gitistingan tara ka kung mulaho tayo ka sa atong kanagabi inom, Bilar. Nadamay na to akong uyab si Sanyat nga, si Puga Bilar. Sa bagay ito, may trabaho si Sanyat. Kita na, ah, mo nang kapoy ito lawas. Ah, sige lang. Sunod si Mana.

0: Anak.
1: Apa?
0: Dili na mo sig suri-suri ni Ronito ha. Kay hapit na inyong kasal.
1: Galing namit ako ni Mama pa.
0: Kailain man po ning kaslunon ka o niya. Maglaglag. Bawal man kuno na matupas sa mga kinaraan.
1: Tinood ka na. May nang atong irespeto ang mga tinuuhan sa mga karaan. Sige ma, tira ko sa balay. O niya, para di madlawan.
0: Mo gawas, Radgod, pero di lang giningon nga magkanang gabi, maglakaw-lakaw, kay delikado. Kay kaslunon man ka.
1: Oo, ma.
0: Anak, di rin nalang gugagod. Total, magbisitahan naman si Ronito diri sa imo, ha?
1: Sinoan pa?

anong idalaman ko naman dire sa inyong balay, Ronito? Para ipakita na ko sa imo ang mga buhi. Para sa kasal na mo ni, igagaw ni mo, sanyat. Unsa man yung ipakita ni mo? Mga buhi, gani nga, ihauno na to. Asa man ba ipakita ko? Adali, dirita. Para makaingon ka nga, andam na danang salusaluhan na to sa kasal na mo ni sanyat ngayon mong igagaw. Mau gani, sige. Ah, grabe na. Muna doon ka baboy? Oo. Doon ka baboy, tadiritas pikas. Na ako'y kanding sa nga tulo ka buok. Ah, grabe naman yung preparado na daan. Nanapay mga manok. Oh, isda na liko lang ani. Suba, kilaw, ano ba? Para preparasyon ba? Nga na magina. Kung tinuod ka nga nagmahal, kung tinuod ka nga magpakasal gyud sa usa ka babae, andaman gyud nimo dadaan. Ingana na siya. Ay mahimo bak na ako na bay. Pero dito, mao nagingon ako sa imo samtang nga wa pa kay pangasaw unon, magtigom na daan ka. Ah sige, himoon pud ako na. Ulba agi nimo bay no. Ana magina kay mga sawa man tanay umabot man nga kasal na mo ni Sanyat. Oh, grabe.

Na, bay, Jamari, bulin ako, ha? Ah, sige, amping na, bay. Amping, ha? Ah, sige. Atos ako. Ah, sige.

0: alas 11 ng gabi. May napunwa ako magmotor kaya nakainom-inom ko kamay. Kinsa na? Babae mo na? Okay, mahigala sa dilipan ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
1: Ako sa pagkatinood, pila na kakape ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan yun nga amping takanunay sa atong ginainom nga kape. Ako yung nasulayan, kining Capricorn Coffee. So akong gitilawan, kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas, tinood yun. Mauna akong gikonsume karon buntag, udto, hapon, unya ang resulta, pagbawas na to, matag-adlaw, mubalik ang normal. Unya, nindot po ang akong pagkatulog, pagkapahulay ka. Sa imong pagmatas buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo, usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawag na ko ang uban. Sulay, usab ninyo, labi na sa may edad na.
0: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
3: Kuhan kay, ganang Orion Herbal Oil na siya.
2: Uh-huh.
3: Ako din nga si Jared.
2: Uh-huh.
3: Kung ano ba, duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton.
2: Mm-hmm.
3: Tawaan gani ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
2: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
3: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pay loy kay ngano ako raw man pay pamaol kada humaguli.
2: Mm.
3: Sila puro sila aray-aray mata nila ugma wag abuntag wa na puro la pamaol.
2: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
3: Wala problema.
2: So, imo'y recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
3: Why, problema.
2: Oh.
3: Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
4: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tayo Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 nga tupataas. No? Sa Nerviplex AA, mubalik ang gana sa pagkaon o gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mauna siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mauna ni gitawag nga nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B-vitamins o kung mauna ang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diriputa sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg o vitamin A 20 ayong. Sa mga idaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. no? Delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop gel. Bisan sa usalang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Megacarsop gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante konsistensya is the key meaning nga imintinarog inom ang Megacarsop gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diri punta sa atong 4-bite capsule. Ang 4-bite capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naakan niya ang problema, magmintin og 4-bite capsule sa matag-adlaw, ha? So, sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ayaw kalimti. Ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar. Meron po ako magmotor kaya nakainom-inom ko kamay. Kinsa na? Babae mo na? Oh, Ranita? Chin, ikaw na?
5: Oo.
0: Kanusa pa ka nakabot?
5: Kagahapon lang sa hapon.
0: Ganun na ka diha?
5: Hibalo ko nga diri ka mo agi bisan magmotor ka.
0: Diba? Situyo ni mo.
5: Wala pa kitang magkabulag, diba?
0: Ha?
5: Wala akong kabanti nga nakikbulag sa ako, ha? Wala pa ko kahinomdom nga na ako'y gibulagan nga uyab na ako. Nga ikaw. Subot pa sabot kita ragyapon.
0: Pero dugay na ka makauli. Siguro mga tulo na katuig. Wala na ka magparamdam sa ako, ha? Nagtuo ko, basi naminyo na ka dito sa lugar ngayon mong gantuan.
5: Wala ron ito. Sa tinood lang, kumbati lang ko kanunis trabaho para makatabang sa akong maginikanan. Napuros na lang utang in town, pero pinaagis akong pagpaningkamot. Nakatabang ko sa ilan, nabawas-bawasan ang ilang utang. Pero, nagpabilin gapon nga ikaw akong inspirasyon. Naglaom gyapon ko nga gihigog ba ko ni mo kita lang gyapon.
0: Chin.
5: Nakabalita ko nga kaslo no namo ni giganlan og sanyat. Dili ba ka maloy diri ka na ako. Pwede ta mag-istorya. Dili ta diri stalan. Pwede mag-istorya sa ta kanali.
0: O sige, pasabdon ta ka.
5: Asa asa mo na mag-istorya?
0: Ikaw.
5: Di alam ta sa unahan na. Kanang naipayag-payag na guba.
0: O sige.
5: Dito tamang lingkod. Abi nimo, Ronito. Mahal tagyo ka. Sukad pa niya to, hantod ka ron. Wa yung kumagpatunog laing hinigugma. Tungkol kay giasahan na ako nga ikaw ragyapon akong imahalong ka ako sa imong gimahal.
0: Nagtuon na ako sa chin nga nanaylain ni ma. Muna nga nanguyab kong lain. Muna sa sanyat. Kaya nakaingon ko nga wala ko ni mo hinumdum eh. Wala ka makadumdum sa kuwan.
5: Nasayob ka. Sugan niya to sa akong paglakaw para makatabang lang ko sa akong mga ginikanan. Ikaw pagyapon akong gimahal. Ronito, mahal ta ka. Namista kag maayo. Walang ko'y kontak sa'yo, mga katugaw ako yung silpon. Kaya akong ipalit yung silpon, ako nalang ipadala sa akong maginikanan. Pero nagtuo ko nga nagpabili ng mong gugmadiri ka na ako. Pero chinan ako yung yam, kasalo na kami. Wala pa ka mong makasal. Di pa ka maluoy ka na ako. Hinumdumi nga itong mga kagahapon. Hinumdumi.
6: Gonchin, buwan naman tayo panahon ka tungkol kay Minyoonon ako.
5: Di ba kamaluoy na ako? I love you. Ronito, I love you.
6: Gagan ko niya, ma.
5: Ronito, mista ka. Mista ka, Ron.
6: Nalugi ka kusko niya, ma.
5: Ulay tao, diri kita lang doha. Gimingaw kayo ko sa imo, ha. Ronito, gaksa ko. Gaksa ko, Ronito, mahal ta ka. Wala ko kalimti ang sugat ka ni Anto na itong kagahapon. Mahal ta ka.
6: Jin, Minyoonon na ko, Jin. Hindi na ni pwede.
5: Gaksa ko, Ronito. Gaksa ko.
6: Jin.

0: Rito, boquita. Rito, ¿cuál es el problema? Malta. Eso me quiere y me no va a cumbiar. Human kita malipay. Ima na kumbiyahan, di rin payag. Usipot pa sipot ni ma. Pasagyan na balang ko ni mo. Human ako gihatag ang kalipay diya ka ni mo. Pero
1: pastilan, Chen, di araman mo din rin ito.
0: Pa?
1: Grabing subay-subay na ako. Imong mama to aspikas kanto. Kay gabi na kayo sa naura sa alas dos na sa kadlaon, wag yung ka makauli. Nakita na ko mo lang magnetwa katao, din mo lang miduol ko. Uro nito, nag-brief pa ka. Oo, sabot pa sabot yun eh, ha? Namoy gibuhat ni rin sa payag. Aha. Uro nito, mo pipag-ilis ni mo si mong pantalon. Huwag ikaw, anak.
0: Unsa? Papa, asa ka dali pa mag-ilis ko?
1: Unsa

0: Kung ano? Rurito, nakita na ko sa kong duha ka mga mata. Kauban ni mo akong anak. Nabalakan na kami. Ug asa na si Chin? Chin! Kamu din nag-uban. Nakita kami ni Maogane. Unya, masabihin niyong plano na inyong gihimo, nahitabo ka mo. Rurito, hibalumi nga uyab ka mo sa kong anak. Nagpabilin pa rin inyong relasyon hangtod karon. Pero ikaw, kaslo na naman kuno ka ni Sanyat. Oo, nung, pero saan naman ino? Kaslo nun pa ka mo. Ang akong anak, nahitabo na ka mo. Kinalan. Ang akong anak mo, imong pakaslan. Dili si Sanyat. O, nakita na ko sa kong duha ka mga mata. Nga, naamoy gihimo. Dito sa payag. Kido.
1: Makaako bakas pag pakasal kahi Sanyat. Nga ako imo kong talik, Dad.
0: Jean.
1: Makaako baka. Manghinaot ko rin ito ang akong anak. Nga mo edad o ni mo sa altar sa kaminyon. Total wala pa man kamo ni Sanyat. Kamo ang una nga nagkauyab sa akong anak, hibalo ko. Nahilayo lang siya kanamo tungod kay nanarbaho para makatabang sa amo ah, nga iyang mga ginikanan.
0: Dukod sa una ko ni.
1: Ayaw naglibugay mong una-una. Si Chin Chin mo ay pakasli. Kay nahitabo ka mo. Kaluoy po sa kong anak ay mong talikdan. Kay tuwa ka sa uban magpakasal.

unsa may dili ka mag padayon sa pagpakasal sa kong igagaw? Wait, sao man ako ni May. Nahitabo mi ni Chinching ang dati na akong uyab. Kaya na kong wala na may higugma pa na ikon niya May niya. Wow, kapagong saong kaunglingong may sadyang ikong gigakos dito sa payag ng among istoryahanan. Yan, sao naman ni May? May ikaw nalimbalak. Total wala pa man mahitabo ni Sanyat. Ikaw nalipasabot. Plano na ko ba yung manglakaw na lang mini Chinchin? Para dili na may makita. Magka-istoryahan ni Sanyat, dili na lang ko makayang makikatubang para sa imong igaagaw ba, Jumari? Kaluoy po sa kong igaagaw. Masakitan magito ba, pati ang iyong mga ginikanan? Lisod kayo ba? Ikaw na lang pasabot sa ilaw ba? Ikaw na lang pasabot. Kaulaw po din taon nga ng kuha na rabat ako itong mga ninong ninang niya tapos ng ani ng tabo di ay bay di pa lang tab close bay kulata ta na ka bay ba bahalang musukol ka o ako bay mo makulata susao naman eh bay bahala bay masahibalo na ka sa problema manglakaw man ni Chinchin ay

0: Jumare, ikaw naman ang kaanin lang, kasagara mo ani ka din, uban siro dito.
1: Pwede makalingkod sa kadali. Go!
0: Naniyuntun ka na?
1: Ako ganahin mo kaon. Naglibog ko kung sa'yo ako buhaton.
0: Naglibog ka kung sa'yo buhaton ni mo? Kaya nga no, asa mo ni siro dito? Huwag mo na makauban sa'yo mo ha?
1: Ay! Paminaw sa mayo, paminaw. Ako nilang mga ngayog pasaylo sa'yo mo ha? May tungod sa akong amigo pod.
0: Amigo nga si Ronito.
1: Niuli na yung dati ng uyab.
0: Kinsa man?
1: Gingin lang chin-chin. Gikan sa Davao. Nagtrabaho dito. Tulo katuig nga wa makauli. Nagtuo si Ronito nga wala na sila. Pero dahil tinood, wala pa sila magkabulag. Pero tungkol kaya wala na magparamdam, wala na yung komunikasyon nila, nagtuon na si Ronito nga nagkabulag na sila. Muna nanguyab sa imo, ha?
0: Yun sa'y problema.
1: Ang problema, patunag inumi ni Ronito. Pastilan, nagkita din sila sa dalan. Gipabot-abot yung ilang chin-chin, si Ronito kaya diha mag-agiyan doon pa doon pa uli. Gitawag sa babae. Nag-istoryahan na sila dito sa payag. Samtang nag-istoryahan na matupan ni Ronito, gimingaw daw ang babae sa iya ha. Migakos, gihagkan si Ronito, nahagit po ng lalaki. Impas!
0: Unsa? Nahagit! Nahita mo sila! Ay! Unsa ko din, Jumari?
1: Oo, nahita mo sila kaya nahagit ang lalaki. Gigakos man ni Chin-Chin. Kay sobra na daw kamingaw. Pastilan. Naglibog na si Ronito kay dili pwede nga dili unungan si Ronito ang babae chin-chin.
0: Unyaan sa man si Ronito.
1: Nahambot asa na to sila kay manglakaw lo sila. Ako na daw magpasabot niya kanimo kay di na daw niya makaya nga magigatubang sa ilan ni tiyo og tiya ngay mo maginikanan og diha sa imo ha. Manang ako na lang yun. Manang may-ari ko para di ka mag-asa. Salakton ka pa kasulti. Sanyat, di naman dahil niyong kasal. Kay tuwa na si Ronito, may kagiw na, may uban na sa iyang uyab dati.
0: Ito.
1: Pasaylo alang yun ko. Sao naman ato ni Sanyat? Pasabta na lang mga kuha ni mga ninong og ninang.
0: Ang kwarta nga niya sa ako
1: Oh, ibuhana na. Ayaw na nang iya to kay Ronito. Nang kagiw na to sila to. Nang layas na to.
0: Iyang kiling ipahipusan para sa among kasal.
1: Naunsa unta ba nawa naman? Tuwanin mo yung uban na sala. Babae, nga natin niyang uyaw. Basta di na niya makaya magigatubang sa inyo. Labi na di sa imo ha. Bati na doon sa kaulaw.

Niyantong higayon na Kuya Ern samtang akong gisultihan ang akong igagaw. Nasisanyad na wala na yung uyab nga akong suod nga higala nga siro nito. Na dili madayon lang kasal tungod kami uba na sila yung babae nga dati niyang uyab. Mura siya kugita nga bupula, bubrown, buputi. Grabing tumang kaluing akong gibati sa akong igagaw. Grabe gid ang naangkon niyang kasakit. Tungod sa akong pagsulti sa tinuod niya kan, na di na madayon niyang kasal. Manday na niidray ang mga giniganan sa kusina. Kay mabati man akong istorya. Tantaon mi gawas. Humihilak in taon akong iyaan. Kuya Ern, manginaot ko dili na mahitabo sa uban. Kuya Ern, dalang ko tama, nagdagan salamat, manginaot ko dili na mahitabo sa uban. Mag-amping sa umabot ng kami niyoon. Kaya na yung mga pagsulay, bisan pa man nagkasinabtanay na ang tanan. Ang imo magtatampo, Jo Marie. Salamat kay Jo Marie. No? Sakto yung imong giingon, Jo Marie. Bisan pang nagkasinabtanay na ang tanan, pamilya, gikan sa nagkahinigugmaay, plano nga magpakasal, di pa magkumpiyansa. No? Kay samtang wala pa kamo magapos sa kaminyoon, magbantay gyud mo. No? O naamping yun. Kay bisan pa og hugot na inyong panaghinigugmaay, kasal na lang kulang, pwede pa mo mabunlot. Naay pa nga paagi sa kahigayon yan, na diliigin madayon yung kasal, nagay paagi. Nayusay kamatayon. Muna yung pinganan nyo din ha, muna yung bantayan yan. May mga ilugo ng laki. Kasi garo naman nagpadala sa akong mga kaagi. Ang lalaki kay mailog. Mga kaslunon ng lalaki, mailog yun ang lalaki sa ubang babae. Lala, salamat kayo sa imo, Chomari, sa imong kaagi, nga gihimo nimo, kaagi sa imong sud na gagaw nga si Sanyat. Okay, dagan salamat mga listeners. Importante yung sabi ka ninyo ha, ang atong mga product, ng atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ayon yung si Piata sa Matag Adlaw, pinaka the best na nga kape para sa inyo ha. Dili lang baka pawala sa hapdustian, katugnos palibot, makatabang pag sa inyo ha. Makatabang na sa inyo mga higala, makahatag mayong benepisyo. Kung kape naman galing Capricorn Gold with Malunggay and Santon, kumpletuhan yung pangalan na sa Egil Matumos Pharmacy ay nalangang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong duha ka klaseng aurayon, green ang taklob o ang orange ang taklob. Balo naman mo kung unsay naa sa ilaha, ha? O sa atong Nerveplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa mga bata ng mga elementary. Mga inahan, ayon nyo kalimte, ang Nerveplex Syrup para sa inyong mga bata. O sa atong Nerveplex EA Appetite Enhancer Capsule, kung nawala ang ganas pagkaon, tumarmo sa Nerveplex EA Appetite Enhancer Capsule. Gikan sa 3 anyos ngadto pataas ng mga edad pati gulang, pwede kay sa atong Nerveplex EA Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40, ang high dose nga B vitamins, pero kung mutisting mo niya, mupalit mo niya na pwede ra B40. Para na sa mga naay nakatagamtabog nerves neuropathy, kanang nerves neuropathy mahigala, magbinhod imong mga kamot o naay manusok sa imong piil mo ng nerves neuropathy. Kay basin ang imong mga kaugatan, rekadaot na, tuod kay mitaas na imong pangidaron. O baka tuod sa diabetes. Muna, para maalibyuhan, matabangan, masulbad ang mga problema, ang tusok-tusok o binhod, at sa pharmacia, pangitaa ang B40 capsule. Og sab sa atong MegaCare soft gel capsule, daghang health problem ang itiker. Kung unsay na ang mga problema sulod sa imong lawas, yakang matabangan o maproteksyonan samtang wala pa kay sakit mahigala. Mientras wa pa kay gibati, mag MegaCare sa Matag Adlaw. Labi na kini mga high blood, mga diabetes, pwede kay sa inyo ha, ang MegaCare soft gel capsule. Kasagaran mga litis karon ang mga sakit, daghang ipang supply nga kinabuhi. High blood, diabetes, no? Ang uban, mga mild ng mga sakit, pero ang uban, mga cancer. Di na madag mild. Magbaton mo og MegaCare soft gel capsule para malikay mo sa high blood, malikay mo sa diabetes, malikay mo sa mga cancer. Ha, diri sa ato mga product mahigala, makatabang ni sa inyo. MegaCare soft gel capsule. O para po sa mga tao nga gamay nga trabaho, daling kapuyon, maglipong-lipong, loose pantanaon,
dili po na maayo, no? Kinahanglan healthy ta kanunay sa matag adlaw kay grabe na atong panaliton karon may galap, taas na ang bugas, ang kilo, mga gasolina, uban pang mapanaliton ni taas na. Pero atay mahimo may galap kay konsumador ta pilit kita makapalit. Mo na nga lig-uno na to atong kauglingon para makasukol ka sa mga mahal nga panaliton. Pinagi sa atong mga product, labi na sa Fairbite Capsule, kinahanglan kondisyon atong lawas, ha? Fairbite Capsule, gikan sa batanon, hantod pahamtong, hantod sa mga tigulang, pwede kayo niya na. Ay kalinti, Fairbite Capsule, may gala. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Earn, ang inyong Dr. Love, ingon. Bye-bye o God bless. Kanatong tanan. Bye-bye.

0: Tapos ganahan ka makabalo kasi ende unya kay mas stop man kay Mona.
1: Na inabot na sa atong destination.
0: Yes, busy kay sa doktora.
1: Makapaminaw ko usually sa radio sa car manggod.
0: Ah, okay. So ikaw mismo makabati ka ni Moderi Doc sa imo ang kuan.
1: Actually, usay kung mag-drive ko ma Friday, minana.
0: Makadungog ra ka
1: Doc. Makadungog ko pero alauna mangsulta naman ko yo. Say alauna wala pa na human. No? So mo na nga kanang usahay, saka to ending ato, mag-text ka ako ni sir.
0: Ato po mga kahigalaan, Dok, ba? Daghan ay mabasa, kinabitong mag-on-air ta. Nga maingon lagi sila, Dok, nga hinangot nga, dili mawala ang ato ang programa, Dok.
1: Narajunita na ni Sir Franz. Ngayon
0: sa simong tingog, Dok. Oh. O, lagi nga, cute kay si Doktora Choy Moragid o DJ.
1: Hoy, ikaw yung naana, kay ikaw yung tinood, DJ.
0: Si DJ tinood. Dili, ato anang mga mamiminaw, Dok, ilaagin na nga mga kuan. Ilaagin na nga. Komento ba, no?
1: Pagaw-pagaw rin yan yung istorya.
0: Cute yung kay tingong tinood si doktora. Na dili lang kay doktora ni siya, maestra pa. Mura pag DJ, no? Naanak ang doktora ang tanan. Sana all.
1: Oh. Sana all.
0: So, nakailan naman sila ni Modok, no? Nga kuan? Nga ka nang naaka sa, kana sila sa ibang mga estudyante ba din ha, sa DMC? Nga, naaka da rin sa program na to.
1: Sa radio?
0: Yes.
1: Siguro ang uban, hindi ako sure, pero siguro na yung uban. Uban pong kauban ako sa work, nakakuan po sila, makadaklit-daklit sa pamilya. Sa'yo na yung mga doktor po nga, uy, nadungog di ka, napo ko classmate. Ay, shout out na ako ni si Emmanuel Nakila, no? Siguro magsiinig drive si paminaw sa iya ang radyo, no?
0: Okay na again.
1: Oh, nak, salamat kayo sa pagpaminaw, hinautunta, daghan kayo nakatunan. Huwag sa tanan na itong mga listeners, siya, thank you kayo.
0: Salamat kayo, no, sa inyong always nga pagsuporta sa atong programa, bahin sa kahimsog sa panglaw. So, yes. Invite na to sila, doktora, no, nga, dili, maulaw ba nga mo message? Kinang, naman tayo hotline number, no, 0909-304-8924. So, mag-message lang mo din, ha, para mo shout out or mo-message mo sa inyong feedback pahin sa ato ang mga produkto din, he. So, mangayo sila advice ni doktora sa ila ang mga result sa ilang laboratories, no?
1: Pwede sa ato ang Facebook account ng Doc Choy, no? Nindot dito sa Facebook po usahay kay kung naa sila mga laboratories na gusto ipakita, so pwede nila picturean niya isend sa ato, no? Or na yung mga tambal nga naglibog sila siguro sa mga pasyente na to, labi na sa elderly, no, nga ganang itawag na tog polypharmacy, masabot ana daghan kay kagiinom nga tambal, no? So ang uban ana magtangtang sa uban nilang tambal, no, ayag yung taon inana, no, kay ang doktor usually dili na siya muhatag og tambal kung wala ni magikinahanglan, no. Then, muna, usay ako inun akong pasyente nga, ma'am, medyo daghanitan aon, pero ang uban ani, vitamins mampod ni. No? Vitamins mampod ni mo ni uban. Siyempre, labi na sa elderly, nagkagupok-gupok na ang bukok, ang mga ugat, medyo sige nagbanhod-banhod. So, kinanglan dyan po ito, calcium, B-complex, o ka ng elderly po. Oh, mega care. No? Or usahay ka ng kulangan sila og immune system nila, so pwede po sila mag vitamin C and ano, no,
0: with zinc pa jud, Doc.
1: Dayon sa atong mga diabetic usually mo hatag tag B complex, no, like sa B40 nato, which is ideal, no, kay high dose. Okay, usually sa diabetic medyo madaot ng mga nerves, pero atong patient nako no ani anha nga ang iyang lapalapa ko, no, sakit labi na inigtunob sakit, no. Kung may gani, ma'am, naka-feel pa kag pain, ang pinaka danger sa diabetic foot, no, sa diabetic foot is wala na yung ma-feel na pain, no, kanang wala na kayo ma-feel na pain, muna na yung time nga wala nakakabantay nga natunog ka, masamad ka, makabantay na lang ka is nidako ng samad.
0: Balidok lo yan.
1: Ang uban gani ana nag-ulcer na ang samad, no? Hindi man sila ka-feel og pain, no? Muna yung kung bawal dyan, ma'am, ha? Nga ilublob sa ininit. Kaya usahay, ibutang nila sa init, manam. No, di na din sila ka-feel og pain. No, niya, pero agi kay na siya diabetic foot, kanang low na iyang tolerance to pain, no? So, ang tendency is napaso na di ay.
0: Maong. So, luya gid ay, Doc. So, the best ganila nga mag-B40, Doc, no?
1: And then, ang number one, Jude, is to control your blood sugar. No? Kaya ang presence of sugar nga naputos dito sa mga nerves, muna yung nakadaot. Muna itawag na ako glucose toxicity, meaning ang sugar is mura siyang toxin na sa imong nerves.
0: Poison,
1: no? Dahil madaot na imong nerves, muna nag-start ng neuropathic pain, then eventually, ang end result ana is dili na dyan ka-feel.

0: Nauban na samad na, nakatunob nagtamtax, munang bawal magtiniil, bawal magpa-pedicure.
1: Lagi no?
0: Dili ko gusto mag-pedicure mo, kay di kita kayo nga usahay masamad, dahil maka-introduce tag-bacteria din. Yan na magsugod na dahil infection. Yeah. Uncontrolled mong sugar, na dili na maayo, magkadako umubag, na. Even usahay gani, ma'am, panang diabetic nga, uncontrolled guy lang sugar.
1: Kana lang bitaw, ng...
0: katulong lang bitaw nila kung napakaglamigas, magdako na dahil ng saman.
1: Luya no, inana. Dayon, mo na siya dok katong dili na gisa maka-fail og pain ana. Dili ra po na siya putlon na yun, no, kay matabang pa man po na.
0: Dili man po na to putlon, no, manang isa sa advice is foot care, no. Tan-aw nimo taga gabi, wala bay samad, ana, dili ka magsuot og kanang mga huot nga mga sapatos, dapat mga one size bigger, like 7 nimo ang size. Mag-eat ka, dayon mag-socks ka nga kanang dili pud huot, luwagon pud na socks kay maipit siya, ang blood flow po, problema. So, kana lang, Jude, good control sa sugar, take care of your feet, ano.
1: Ito na ako, kay Ila, dahil ito, dok, sa tampilisan. Taas kay iyang sugar, wala siya kabalo mo, ito naabot sa point, dok, nga ka ng yabitong kamot, kung mag-slice siya, maapilan na dahil niya, og hiwa. Huwag siya kabantay nga naado sakit.
0: So, na neuropathic pain na siya sa iyang kuan nga naabot na sa point, hindi na siya ka-feel of pain.
1: Ana, dok. Then, human, natingala lang siya, nagkadugo naman kaya, iyang gihiwa, olay dugo, agyan na yung kamot.
0: Na.
1: Uy, no? Nang mag-ampingan, ginato mga higala atong kuan, no? Panglawas po ng prevention is better than cure, Jude. Intras, kaya pa. No?
0: O, good control sa imong high blood, sa imong sugar, kay, kana, at least, kung naanadyugaan ang mga sakita, ang imuha na pong i-prevent is ang complications. So, kung uncontrolled kayo mong sugar, uncontrolled kayo mong blood pressure, so, mga complication na, sa imong heart, sa imong mata, sa imong kidney, maabot siya dyan. Kung dili man sa'yo, maabot. Atong gusto nga, dito na ka sa senior citizen na kay pa manggawas, no?
1: Manta, mayon, ana na lang.
0: Dili sa kanang batanon, papa.
1: Lagi, maosyod, kay grabe nga pag-antos, no, dako pa dyan kayo gasto. Kaning mga diabetic, dok, no, o kaning mga hypertension ba, mo idaghan ka, ay kaning bahin bitawaan ning hypertension, kung na ay listener na to, dok, banga wala ka balong, na ana di sila ay kanang hypertension, unsa man ang maayong bantayan nila nga signs.
0: Sa hypertension?
1: Oo, dok. Kaya kanang mamiminaw na ito karoon. Nga, dili pa sila aware nga naadaday sila hypertension.
0: So, usually, namanggintay mga buutan ng mga BHW, ng barangay health workers na ito, no? Nakugihan kayo. No? So, musuray na sila sa ilang sitio asa sila na-assign, no? So, magpa-BP mang muana nila. So, usually, nang magpa-BP ta, mabatanon or matiguang, ang ideal gyud nga blood pressure is 120 over 80 and below, no? So, kung 130 over 90, labi na sa batanon pa, hypertension stage 1 na siya. No, 140 and above, hypertension stage 2, no? So, mo na siya. So, ideal gyud is, bahala pag tiguang ka, ideally, 120 over 80 yun na. Okay. Kung una-una to, kung 130 over 90 ang atong blood pressure sa atong lawas, ang atong heart is dapat mas higher ang blood pressure. Kaya ang purpose sa atong heart is to pump out blood, no? Gikan sa heart, padong sa circulation sa atong lawas, no? So kung ang blood pressure sa atong circulation is 130 over 90, ang blood pressure sa imong heart dapat naa sa 140 or 150 over 100 110, no? Haron, ma-overcome niya ang pressure. Kaya kung dili niya ma-overcome ang pressure, mabot ang time nga luya na imong heart, agi sa sige niya pangusog, kaya taas kay imong blood pressure, maluya na siya, muna na mag-backflow na ang dugo. Kaya dili na niya mapagawas, no? Or, ang uban ana, kalit na lang gablo ang blood pressure, kaya iyang heart, luya na, no? So, ang number one yun maapektuhan sa tag-as o blood pressure is your heart or your kidney. So, muna siya nga ang ato ang kinahanglan bantayan, ang normal jud is 120 over 80.
1: Okay. So, naaday tayo hypertension kung sa BP lang nato daan.
0: Pwede man po tamo ingon, ma'am, nga high blood na sa isa lang ka-episode. So, dapat at least two separate times.
1: Nga, inana gihapon, itaas gihapon.
0: Kaya una, may yung pag-less lang o kuan, pag-less lang o mga fatty foods, pag-less o mga salty nga food. So, tanaw na to next week. Kung taas gihapon next week, high blood jug ka.
1: Okay.
0: Labi na kung bata pa ka,
1: okay,
0: and then kaliwat ninyo,
1: uh-huh,
0: kana mo'y mas peligro. Kay luoy kay ng kanang heart failure nga naapas ilang 30s, 40s, no? 40 years old, 30 years old, nag-heart failure na.
1: Mm-hmm.
0: Luoy kayo.
1: Maod siya, doktora.
0: Yeah. Luoy kayo ka ng, aside sa kaliwat, ito ang lifestyle, isa na.
1: Maog yun, Dok. So, naayang nag-message na ito, Dari Dok, o sa numero na 2026-9105. Ingon siya nga, Dok, kaning heart attack, usahay kalit lang gid ni. Kung naakoy kauban nga giatake, unsa man dayon ang first thing nga buhaton ako. Maipod ni awareness.
0: Usually, ang kanang signs of heart attack is chest pain, no? And then, mura siya gipaningot.
1: Mm-hmm.
0: Nga murag malupog, no? Kay ang very common mahitabo is muubos ang iyang blood pressure. Kay ang iyang heart naluya, dili na siya kapump o dugo, tarong, mm-hmm, no? So, dapat i-antog yun sa emergency room. Kay inigmakita na siya kung makaya pa nato og save ang ubang ugat, matagaanin na siya. Kabantay mo, ipausapon din siya aspirin, pausapon din siya clopidogrel, then injekan din siya mga inoxaparin, inana.
1: Mm-hmm.
0: Just so, nga, hoping ma-reperfuse, no? Ang katong na baranga nga part sa heart maulian nga makadaloy balik ang dugo, no, inana. Pero I think the golden period is just 3 hours.
1: Ay, ana ang gidaydo.
0: So kanang mga tao nga naay gipalpitate, kanang mura gikulbaan, mafeel nimo nga irregular imong heartbeat or nakay occasional chest pain,
1: mas maayo
0: nga magpa-check up jud ka, ECG,
1: mm-hmm,
0: pakuha og sugar, pakuha cholesterol, no. Ang uban ana, kung magduda ang doktor, ipatude echo, mm-hmm, no, or kanang gitawag nato og TROP I, kanang enzyme markers for heart attack, ipakuha na namo, no. So any chest pain actually is kanang emergency case na siya.
1: Mm-hmm.
0: Ideally gyud, so, no, labi nag naglisod na o lakaw kay naubos kay blood pressure or gahangak, no, inana. So isa na siyang sign nga ideally ma-check yun ang iyang heart.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, kasamtangan, Dok, pag dili pa niya madala sa emergency, naa siya laing buhaton sa ilang balay pa. Wala na.
0: Wala, yun ka. Nahimana.
1: Uh-huh.
0: Okay, kinanglan man dyan mo i-confirm. So, for the meantime, siguro, kung wala pa sila ka itong doktor, mas mayog, nakamega-care siya.
1: Mm-hmm.
0: No? Nakamega-care siya. Dagan ang iyang mga maintenance sa heart. Sample, like mga clopidogrel or aspirin, no, or trimetazidine, dapat tili niya undangon, no?
1: Mm.
0: Kaya naging ay reason niya nung gihatag. Pero kung namain ana, kung na kay mga occasional chest pain, palpitation, usa may gamit sa mga yakap center na to. Usa may gamit sa itong mga government hospital, sa health center na to, nga natin mga MHOD ha, no? So, pakonsulta mo. Go, no? Kaya, mm-hmm, syempre, labi na sa mga super health centers, ang uban ana, na sila ECG, no? So, pero usually kung may nanang chest pain, ideal gina siya nga kung dili ra kay grabe ang chest pain, pwede pag OPD. Pero sige na gyud ang yan chest pain, or chest pain gyud actually is an emergency case gina siya.
1: Okay, Dok. Salamat, no. Ginaot nga naka-tune in siya karon, na batian, mm-hmm, niya, Dok, ba ang imo ang advice para, mm-hmm, sa iya?
0: So, makatabang yun na sa iyang heart unta ng omega-3 po, no?
1: Yes.
0: So, kung naay mga tambal sa heart diha, pwede po manangin sa gitpon mo sa inyong doktor kay basi naaday mo ay clopidogrel na or aspirin, no? So, kung pwede ba mo mag-add-on ng omega-3, mas may mga nanghid yun po mo.
1: Mm-hmm.
0: Labi na cardiologist ang yung doktor, no, mas careful ta kay base na ilang mga laing tambal na gihatag sa iya nga pang blood thinner or para pang cholesterol.
1: Uh-uh.
0: So best gyud nga manangid mo.
1: Okay. Unya ang karon, Dok, kay naa naman po ta sa tong oras hangtod sa sunod na pod nga higayon, mga kahigalaan, no. Salamat kay kaninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Then sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga always magpahinamdam ninyo. Prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
0: Ug kani si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. 12 more minutes bago po mag-alas 3. Love is the answer. England, Dan and John Ford Coley. And that song was brought to you by Magic Flake Cheese. Sa kalamion sa Cheese Crunch. Mula mi po ang break ni mo. Gusto ko na magpasalamat sa aming bisita. maraming salamat Ate Cha ng Trees Eatery. Mamaya balikan ka niya no, ni Harvey. Magpa-thank you din yun. Grabe naman. Oo, may kalamay kami dito. Maraming salamat po. At mas magpapasalamat ako ha sa mga sweethearts ko na nag-entry sa ating My Mama with a Big Heart. Ayan, abangan po yung announcement namin. Dahil ang daming entry. Ako din medyo na-overwhelmed din ako. Oh, as I can see it. But tomorrow will be the announcement. So watch out for that. Pero ongoing na yung ating ano ha. Yung ating pag-check kung sino yung mga matataas yung heart reaction sa kanila mga post. We got actually mga 58. Meron nga dito more than 100 na. O, kaya naman abangan ninyo po bukas. Eto, sabi ni 8906, it's the head dahil yun na. Kasi tapos na yung question of the heart natin, Igig. Pero regarding doon, o, kasi sabi niya, eto yung sagot niya. The question earlier was about saan parte ng katawan mo ang gusto mong hinalikan? Sabi niya, it's the head. Dahil nakalagay sa ating pag-iisip kung ang ating mga desisyon ay malaga o hindi. Di kaya'y tama o mali. Hi to Fern. Namiss ko tong dalawang to, si Fern at saka si May, si Faith. Oo, good afternoon sa inyo ha, Mr. and Mrs. Manga. Shout out to Villadores family sa May Kamigin na nag-reunion. Abo tayo dyan. Magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. Enjoy. Enjoy kayo ha, mga sweethearts ko. Ayan, alam mo na, Fern. Alam mo na. Anyways, let me play my final set of love songs for you this Friday. Stick dito lamang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, mula may putang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, mula may putang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Arestadong isang high-value individual at dalawa pang sospek sa sinagawang bypass operation sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Nasansam sa kanila ang mahigit 1,140 grams ng hininalang shabu na may kabuang halaga na abot sa 7.7 million pesos batay sa standard drug price. Ayon sa Cagayan de Oro City Drug Enforcement Unit, isinagawang operasyon katuwang iba pang law enforcement agency kung saan na-recover din ang bypass money, mga cellphone at isang sasakyan. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya mga sospek para sa kaukulang imbestigasyon at pagsasampa ng kaso. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Bukidnon. 3:33 ang oras natin, sweethearts. Maayong hapon po sa tanan. Napakainit po sa labas. At saka kanina nga pala, halos 11, umabot tayo ng 40 degrees Celsius. Oo, ayon yan sa DOST Pag-asa ng Lagindingan. Misamis Oriental. Anyway, so hanggang ngayon, di muna tayo lalabas na masyado. Magbabad na sa init, ha? Sayang naman yung mga pang beauty-beauty natin sa skin natin, di ba? At saka, mas mainam na din yung especially yung may alta presyon, may dinadalang sakit. Nako, stay indoors muna tayo, ha? Huwag tayong magpainit. Pero kung di talaga kaya, kailangan talaga nating umalis ng bahay kasi may importanteng patutunguhan tayo. Uminom lang po ng maraming tubig at saka dapat lang yung mga sinusuot natin, yung mga medyo presko sa katawan na hindi naman yung masyadong sexy. Pero kung yun ang trip mo, di ba? OOTD mo, why not, di ba? Anyway, mag-ingat lang po tayo mga sweethearts, ha? Tsaka enjoyin natin yung Friday afternoon natin, right? So ano, kumusta na? Kumusta? Nagbabalik po Harvey Stone, ha? And I'll be with you all the way till 5 o'clock. At saka ano ba yung mga merienda natin ngayon dyan? Pakishare naman dito sa atin, ha? Yung mga kumakain ngayon ng turon. Nako, ang lalaki ng turon dito sa Cagayan de Oro, di ba? Ang sarap pa. Yung especially dyan po sa may Capistrano at saka dito sa may Nazareth. Yun ang palaging dinadala ni Sarah dito sa atin, ha? Yung may lamang Biko. Ako, na-miss namin yung Sarah. Shoutout nga pala kay Sarah of Upper Nazareth, ha? And of course, ang kanyang mga silingan din, ha? Namino diri sa Heart FM. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat, right? Let's enjoy our Friday afternoon. Yung mga may tira-tira pa dyang munggo. O, tsaka yung ulam nila ngayong gabi is munggo. Naku, happy Friday po sa inyong lahat. Kay Bing, maayong hapon sa inyo, Bing. And of course, kay paring Demsoy Robles. I hope to see you soon, Demsoy. Demsoy, laag po dali sa estasyon. Ako makani ka Cagayan de Oro. Alright? Kapi-kapi ta din eh. 3:35 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more of your favorite hits dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:44 ang oras natin. Okay, nakikinig sa atin ngayon ha, yung mga sweethearts natin dyan sa may New Leaf Bake Shop, sa may Carmen Branch. Ito yung nasa kanto, di ba? Oh, happy listening po sa inyong lahat dyan ha, especially sa inyong baker, sa inyong cashier nga guwapa. Wow, guwapa ha. Siguro ang daming bumibili ng tinapay dyan kasi maganda daw yung cashier nila ha. Si Ma'am Sheng, happy listening sa inyo dyan. And of course, sa inyong manager ha. Hi din sa ating mga kaibigan sa mga ANC Fire Trading. Diyan po sa may Phase 1 NHA Kauswagan. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. Mga guwapo-guwapa natin ng mga listeners dyan. 787 Laundry Shop. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta po yung mga customers natin? Marami ba? Enjoy lang kayo sa may music natin dito sa ating programa ha. And of course, kay Bing Incensio. Mayong hapon si Mo Bing. Kanyang buntag, good morning. Arong hapon, mayong hapon. Mayong pagpaminaw sa Mo Bing. And of course, yung mga sweethearts natin dyan sa may Bulua. Sa may Bulua, talipa pa ang Ora Meat Shop. Mayong hapon po sa inyo, kang Roderick. At saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may Fish Landing. Pinakagwapo niya ha, si James. Pinakagwapo sa Fish Landing. Isda pala yung tinitinda nila. Ay, isda, manok pala yung tinitinda nila dyan. Pero nasa sa Fish Landing. Magandang hapon po sa inyo. And of course kay Mommy Amy. Oh, Mommy Annie niya. Happy listening. BBQ Family ng Kamamanan. Shoutout po sa inyong lahat. 3:46 na po ang oras natin. I'll be back with the music from El Mano. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus, dilibitin!
6: CDOIIIDON! Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
7: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
6: Ito ang idol ko!
8: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever!
9: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice! Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 12 minutes after 4 o'clock. Ngayon, nakikinig pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. A music from Taylor Swift with Opalite. That song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa Cheese or Crunch. Mula mi po dem break ni mo. And welcome nga pala ha, second hour stretch po sa ating programang Heart Afternoon Drive on a Friday. Happy, happy Friday kay Mami Marilyn! Nagpa-check ng attendance ha. Maayong hapon si mo, Mami. Kumusta naman ka? It's been a while. Oh, wala na tayo chika-chika ha. And hi din kay Pearl, kung nakikinig man siya ngayon sa atin. Oh, at saka kay Lucas, kay Cassie. Happy, happy listening po sa inyo ha. And hi na din po sa ating mga Robinson Boys, dyan po sa may Ketkay ha. Hi kay Douglas, ang ating taxi driver ng Norman Transco Taxi. At saka hi din kay Vince Irene and also kay Victor Arancon. Hatid papuntang Bugo ngayon si Kuya Noel ha. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan. 4:13 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flex Cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamiyon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mula mi po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
1: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Terminal going to Talisayan, Misamis Oriental. Ingat po kayo sa biyahe, Mami Elaine Gales, ha? At saka yung mga kasamahan mo, mga pasahero ngayon sa bus, ingat po kayo sa biyahe. God bless your trip. Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama na natin ngayon ang ating mga Pogging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin! Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin!
0: Tagamin natin ang report ni HPG Noel Arangcon of Heart Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Noel.
2: Magandang hapon, Kuya Harvey. Magandang hapon, Stars. Yung mga nanggagaling ng Kanituan na dadaan ng Sayas area, may kabigatan na yung kasada dyan papasok ng Cagayan de Oro, ng Carmen. Paglagpas naman ng Carmen going to Isalina Bridge, katamtaman lang naman yung daloy ng trapiko dyan kasi buhay yung traffic light. Tapos yung De Victoria area going to Corrales Street, maluwag yung kalsada. Tapos Jerboa Street going to Jerboa Extension, lalo-lalo na dito sa Maikugon area, maluwag pa yung kalsada natin. Kaya happy all pa.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Arangcon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.

0: ang adlaw naata karon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Amina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulog ako makabawas. Munang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin, 73 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
0: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Luchada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7.
6: Oh, la, la, la, la, la, la.
5: Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon. Oras natin 4:44 na po ng hapon. Mag-alas 5 na ha. O mga hinalay nyo diha, masindayan pa mubuklasanan. Okay, magandang hapon ha, mga nanay natin ha, nasa bahay na. Oh, diba? Getting ready for dinner. Ano ba yung masarap na iluluto ngayon ni nanay natin ha? Eto si Rosalyn, ang sarap-sarap ng merienda niya. Kape, tsaka putong balanghoy. Nako, napakasarap. Happy eating sa inyo dyan ha, sa may Maramag. At saka yung mga kumakain din ng binaki dyan po sa may Impasugong, diba? Ang sarap ng binaki nila dyan. Sana may makapagdala dito sa atin ng binaki ha. O, tsaka pasalamatan nga pala natin ha, si Ate Cha. Ano po, para po sa pasalubong niya from Bohol ha. Sarap ng peanut kisses. At saka may kalamay pa. At saka ano ba to? Keychain na galing California. Grabe ha. From California, nag-drop by sa Bohol at saka hinati dito sa Cagayan de Oro. Maraming salamat po. Send my regards kay Kuya Lito ha. Anyway, oras natin 4:46 na po. Eto na, mag-recap na tayo sa mga winners ng ating The Prize is Rise Overload. Eto po yung mga maswerteng nanalo po ng ating bigas at saka grocery ha. Congratulations kay Maria Joy Kayakay ng Barangay Kauswagan dyan po sa may NHA. Ating taxi driver winner ng Rhea Taxi, si Leonard John Ariguin. Congratulations to you kay Nilo Kindala ng Barangay Lapasan dyan po sa may Kulambog. At saka kay Hernan Abalde ng Barangay Nazareth. Congratulations! Punta na kaagad kayo dito sa ating stasyon ha. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. 4:47 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako with the music from Sunkissed Lola. Dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Overload? Tama! Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rise. Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value, and Senator Juan Miguel Migzubiri.

32.7 Heart FM Cagayan de Oro, 33.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 4:57 na po. And it's by time for Harvest Tone. Maraming salamat. At sinamahan nyo ako, ha. Hanggang alas 5 talaga. Anyway, bukas, sama-sama tayo. Alas 9 po yung programa natin bukas, ha. The 90s Heart. And of course, kasama niyo pa rin Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko. Happy weekend, everyone. God bless you all. Bye-bye.

0: Okay. 93.7.
1: This is Heart FM. Heart FM time. It is now 5:14.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:31. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:02. Heart FM News Update.
1: Nagbabala ang pag-asa malay-balay sa buong lalawigan ng Bukidnon na maghanda sa banta ng El Nino na posibleng maranasan mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Ayon kay Raul Montilla ng Pag-asa, sinabi nito na nasa 79% na ang posibilidad na maranasan ang matinding init na maaaring tumagal hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Bagamat nakakaranas pa rin ng mga pag-ulan sa kasalukuyan dahil sa easterlies, inaasahan namang mababawasan ang mga bagyong papasok sa bansa. Gayunman, posible umanong mas maging malalakas o mas matitindi ang mga mabubuong weather disturbance. Dahil dito, hinikayat ng Pag-asa ang publiko, lalo na ang sektor ng agrikultura, na magtipid sa paggamit ng tubig at manatiling alerto sa pabago-bagong lagay ng panahon. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung parang hindi ako makadumi ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:17. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan. Testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian. Minsan may kulitan. At kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina,
4: agaricus mushroom,
3: Korean ginseng,
4: stevia,
3: at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves
4: ang mga tumor gaya ng myoma.
3: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
4: gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
3: Nationwide.
4: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Ang sikreto ng kutis na blooming.
3: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa minaw.
3: Gluta para sa kintab.
4: Papaya para sa kinis.
3: At carrot para sa healthy glow.
4: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
3: at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap.
3: Tanggal ang dumi.
4: Moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
4: Sa inyong mga lugar,
3: hanapin
4: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
4: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
3: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
3: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado
3: ng kalusugan at kasiyahan.
5: Magandang kalusugan!
6: Sumasahing papawid na naman ang palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide!
7: Ang inyong programang nagbibigay ng gabay,
8: inspirasyon, pag-asa sa buhay
9: at tagumpay sa inyong kalusugan.
10: Hatid ng mga produktong herbal gawa sa Rice Brand,
11: Luzon, Visayas at Mindanao.
12: At kahit saan dako ng mundo ka man,
13: ito ang palatuntunang
14: Tagumpay sa Kalusugan Nationwide!
15: Ito na muli ang inyong lingkod, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating mo naman pala doon ang hatid yan sa atin ang ating mo naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating mo naman Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Sandaan ko man po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating mo naman pala doon. Itawag na ang inyo po namang mga kwento at mga testimonya. Ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating programa. At ating po namang pag-usapan ang mga bagay-bagay na yan patungkol po naman sa ating po namang produkto. Ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. At ang iba pang mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Eto na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Bebe, Oriental Mindoro.
0: Nanay Bebe, ng Oriental Mindoro. Okay po, ilang taon na po si Nanay Bebe?
1: 76.
0: Umiinom na po ng Rice Coffee, Nanay Bebe?
1: Oo, matagal na. 2 taon na.
0: 2 taon na. Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating Rice Coffee?
1: Parang maawala yung ating mga karamdaman.
0: Apo, ano po yung mga karamdaman po ninyo, Nanay?
1: Yung katarata.
0: Katarata. Apo.
1: Yung merong ano, diabetes daw.
0: May diabetes. Paano po ninyo nasabing may diabetes po kayo?
1: Sabi nila, nagpatingin ako doon at parin kong albularyo.
0: Ah, albularyo po? Hindi po sa doktor?
1: Hindi, kaya daw ako nalabang mata diabetes. Pero sa lasa ko may wala.
0: Oo po. Mas maigi po, Nanay, para makasigurado tayo. Although, pwede rin po kasi na ang panlalabo po ng mata, isa po sa mga rason ng pagkakaroon po ng mataas na blood sugar level o diabetes. Kaya pwede pong ganun. Pero para makasigurado tayo, pwede kayo, Nanay, na mag-palaboratory para ma-check po yung dugo po ninyo.
1: Mahirap nga po, walang pira eh.
0: Meron naman po bagang mga pampublikong mga ospital. Baka po pwede po kayo doon. Diba? Pero, kayo po ba'y umiinom na ng Rice Coffee?
1: Ha?
0: Umiinom na po ba kayo ng Rice Coffee?
1: Oo, matagal na nga. 2 taon na.
0: Opo. So, nakakailang ano na po kayo? Nakakailang box na po kayo ng ating Rice Coffee? Siguro, napakarami na po.
1: Marami na. Nasa 200 na.
0: Ay, wow. Okay po. Yung ano po ninyo? Yung mga karamdaman po ninyo na natugunan po ba ng ating Rice Coffee?
1: Oo, nawawala naman. Malakas ang aking katawan. Yung
0: tama.
1: Katawan.
0: Yes, yun po yung importante. Pag malakas yung ating katawan, magagawa natin yung lahat ng ating mga gustong gawin sa araw-araw po, Nanay. Kaya po yung ating Rice Coffee nakakatulong po talaga para mapabuti po yung ating kalusugan. Kasi hindi po lalakas ang inyo pong katawan kung meron po kayong mga problema sa kalusugan, Nanay.
1: Kaya nga eh.
0: Okay, so maigi na po yun na ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating Rice Coffee. Nakakailang sachet po kayo ng ating Rice Coffee sa buong magapon?
1: Kumisay 3 hanggang 4.
0: Very good, John. At kayo lang po ba yung umiinom ng Rice Coffee sa bahay po ninyo o meron pang iba?
1: Yung aking asawa.
0: Ay, okay po. Ilang taon po si tatay?
1: 82.
0: Ano naman po yung mga nagbago sa kanya? Ano po yung mga napansin po ninyo nagbago sa kanyang kalusugan simula nang nakainom din po ng ating Rice Coffee?
1: Malakas din ang kanya katawan.
0: Malakas din ang katawan kasi kalabaw lang ang tumatanda, Nanay. Tama?
1: Kaya nga po eh.
0: Okay. Tama po. Opo, saan po kayo nabili dyan sa Oriental Mindoro?
1: Sa Bungabong.
0: Bungabong. Marami. Marami. Hindi na waubusan.
1: Hindi naman.
0: Hindi naman.
1: Ako nga, nga napangito ako mga anak, nasabi ko talaga niya lang nagbibigay sa akin ang lakas ng katawan yung rescue.
0: Tama yun. So, binibilhan kayo?
1: Binibilhan ako pati ng aking mga apo.
0: Very good. Very good.
1: Nagdala si rescue.
0: Ah, okay. Yan po yung pasalubong sa inyo lagi.
1: Oo.
0: Okay.
1: Bago yung bagang, yung anak ko dyan sa Manduking, sinabi ko sa iyo noon na may sakit sa puso.
0: Oh, kumusta na po siya?
1: Ayun nga, sabi din niya sa akin, ina talagang maganda ang rescue sa katawan.
0: Hmm, okay. So, umiinom na rin po yung anak po ninyong may sakit sa puso?
1: Oo, oh, aking inapadalahan talaga ng pambilit. Palibasa, hindi nga siya makapagtrabaho.
0: Oh, tama, tama. So, napakabuti niyo pong nanay. Talagang pinapadalhan niyo po kahit po kayo kailangan niyo din. So kayo po nagpapadala po doon para makainom talaga ng ating rice coffee. Very good po yun, nanay. Nanay, yung pong mga anak po ninyo, sa mga anak po ninyo, yun lang po yung umiinom ng ating rice coffee, yung may meron pong sakit sa puso o meron pang iba?
1: Mga apo, nasalo sa akin.
0: Nasa inaagawan kayo.
1: Oh, nakikisalo. Lagi nanay, pero kapit.
0: Okay. Ilan na po yung apo po ninyo?
1: Ay na po, marami na, boy.
0: Marami na. Okay. Nakakatuwa naman. Makukulit yung mga apo. Hindi naman.
1: Ay, hindi naman po.
0: Hindi naman, opo. Nanay, bukod po doon sa lumakas yung inyo po namang katawan, kumusta yung pagtulog po ninyo, nanay?
1: Ay, ayos naman.
0: Ayos naman. Si tatay, ganun din? Ayos naman yung pagtulog ni tatay?
1: Kung minsan ay ako'y sa pagbabawas ay naligtas ako ng isang araw o dalawang araw.
0: Okay lang po yun. Ang importante po, nanay, kapag nagbawas po tayo, dapat po titingnan natin kung marami para, di ba, at least kahit papano po, nanay. Dati po, mga ilang araw kayo bago magbawas?
1: Yung tatlong araw, pinakamataas ang tatlong araw.
0: Pinakamataas na yung tatlong araw. At least ngayon, nabawasan na dalawang araw o kaya minsan isa na lang. Tama?
1: Kung minsan sa isang araw, dalawang beses.
0: Very good, John. Very good, John, nanay. Ano po ba? Anong oras nyo po ba iniinom yung ating rice coffee?
1: Sa umaga, bago sa tanghali. Lagi ko pang inuulam nga sa kanin. Pag-aulang gulay. Yun na lang
0: kako
1: ang
0: kusiko. Opo, tama. Walang ulam, yun na lang yung sinasabaw natin, yung ating rice coffee.
1: Oo.
0: Tama, tama po yun. So, nanay, opo, yung pagtulog po ninyo, okay naman. Si tatay, kumusta yung tulog ni tatay?
1: Okay din naman, palagi nga nang nagsigilis.
0: hindi kayo naiistorbo sa hilik ni tatay?
1: Ako ay naiisturbo, natura ko ang mukha niya.
0: Baka naman hindi makahinga si tatay niyan kapag ginaganyan po ninyo. Ha?
1: Nga eh. Kaya hindi niya makaturong, baling mo ang mukha mo sa kabilang dingding.
0: So, hindi naman kayo bangon ng bangon para umihi, hindi naman.
1: Eh, bangon niya, kumiga ng bangon ng ako laging naihi. At ako masipag mga araw sa mga hapon, ang dami kong inom ng tubig.
0: Ay, tama yun, nanay. Tama po yun. Kailangan po ng tubig natin sa ating katawan. Every day, dapat nakakawalong baso tayo. Hanggang 10 basong tubig araw-araw para yung hydration po sa loob ng ating katawan ay maganda para hindi tayo nadidehydrate. Okay? Mainit pa naman ang panahon.
1: Inaaway ko nga mga anak ko pag ako hindi pinapadala ng pambili ng rice cooker.
0: Inaaway ninyo?
1: Opo.
0: Opo, tama yan. Para, kasi naman, di ba, nakakatulong po sa inyo. Sabi nyo nga po, yan na yung for 2 years. Yan na yung iniinom po talaga ninyo at yung mga iniida po ninyong karamdaman katulad ng sinasabi po ninyong diabetes, panlalabo ng mata, tsaka yung dating pananamlay po ng inyong katawan, malakas na kayo ngayon. So, kailangan talaga ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga, boy, mawala lang yung para bagang usok siya, nakakwa sa mata ko, nakabarang. Mm-hmm. Sabi yun lang ang ako'y makakatrabaho pa eh.
0: Yes, opo. Pero trabaho naman po kayo sa loob ng bahay. Yung mga gawaing bahay, nagagawa naman po ninyo.
1: Oo, nakakapag-ugas ng pinggan, nakakapag-saing.
0: Tama. Yun po yung pinaka-importante doon. Kasi sa edad nyo po nanay, hindi na rin po kailangan na talagang yung trabahong mabibigat yung gawin po ninyo. Kasi medyo may edad-edad na tayo. Although, sabi nga natin, kalabaw lang naman yung tumatanda. Pero at least, nakakapaglakad-lakad naman po kayo sa loob ng bahay. Tama?
1: Ay, hindi lang sa loob at tagang dili sa ako. Nakakaabot ako doon sa ating anak sa kabila.
0: Nakikipag-marites kayo?
1: Naiinit nga dili sa loob ng bahay.
0: Oo nga.
1: Pero pinapawisan. Halos buong katawan ko ako lagi pinapawisan. Baraso hanggang ulo katawan.
0: Very good dyan, nanay. Maganda po yan na ilalabas. Lahat po kasi mga basura din po yan. Mga lason po yan. Yung mga lumalabas po sa ating katawan, mga lason po yan. Ibig sabihin, inilalabas na po sa pamamagitan ng pagpapawis natin. Kaya po tama yung marami po kayong uminom ng tubig sa buong maghapon. Kaya maganda po yung ganun, nanay. Kaya po nararamdaman po ninyo yung lakas ng inyong katawan. Kaya po, sabi nyo pa, nakakatatlo hanggang apat na sachet kayo ng rice coffee sa buong maghapon. Kaya, napakaganda po ng kalusugan po ninyo, nanay. Sa edad nyo pong 76, napakalaking bagay po noon, nanay, na nakakapunta pa po kayo ng malayong lugar. Maganda po yun, nanay.
1: Ngayong Mayo, ako mag 76.
0: 19
1: ng Mayo ang birthday ko.
0: Wow. Wow. 76 years old, napakaganda po naman. Okay, nanay, sa pagkain naman, wala naman kayong problema. Magana naman kayo sa pagkain.
1: Oo, kaso lang ulam.
0: Opo, nanay. Okay. May mga nakwentuhan na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, yung aking mga kapatid nga na may mga karamdaman din sinasabihan ko. Ayan, sabi sa akin, nagdagastos para ako ako kisa sa kayo magpa-doktor.
0: Tama. Tama po yung explanation po ninyo. Kapag sinabi kasing dagdagastos, kahit po sa pag, kumbaga, yun ngang pagluload ng cellphone, nagagastosan natin eh, di ba? Araw-araw. How much more yung ating kalusugan? Tsaka, tama yung sinasabi po ninyo. Kapag nagpa-doktor sila, dahil tinamaan sila ng sakit, dahil nga po hindi sila mapangalaga sa kanilang kalusugan, mas malaki yung gastos. Sa mauospital set, magkakaroon sila ng karamdaman, di ba? Katulad po ninyo, nanay, di ba? Maganda yung inyong kalusugan, nakakagawa kayo ng mga bagay-bagay na gusto niyong gawin sa araw-araw, di ba? Nanay? Nanay? Nawala si nanay. Naputol. Si Nanay Bebe ng Oriental Mindoro po, mga kaibigan. Tama yung sinasabi ni Nanay. Kailan po, kailan kayo iinom ng rice coffee kung may karamdaman na kayo? Aantayin nyo pa ba na magkaroon kayo ng karamdaman bago kayo uminom ng ating rice coffee? Kung sasabihin po ninyo, dagdag gastos lang yan. So be it. Marami sa ating mga kababayan na ganun din yung mga rason. Pero kung makapag-gastos naman sa mga sa alak, sa kanilang mga bisyo, hindi iniisip yung gastos, yung dagdag gastos. 'Di ba? Tsaka kapag kayo po ay na ospital dahil po sa karamdaman po ninyo, dahil hindi po ninyo tinugunan, mas malaking gastos po 'yan. Kaya nasa sa inyo po, mga kaibigan, kung tutugunan po ninyo yung ating panawagan na simulan yung ating pag-iinom ng ating rice coffee. Saka alam nyo ba, mga kaibigan, hindi lang po yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1 ang available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong mga lugar. Dapat matikman nyo na rin yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1, dahil napakaganda din po nito sa ating po namang katawan. Para doon sa mga mahilig po talaga sa kape, yung kape, mga kaibigan, yung ang lasa ay strong. Kaya nga po tinawag po natin yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Dapat po matikman nyo na po yan. Nasa kulay dark brown na karton po yan, mga kaibigan. Ang spelling pa rin, R-I-S-E po, mga kaibigan, para hindi tayo magkamali. At syempre yung ating sabon. And speaking of sabon, alam niyo po ba kanina, hindi ako kinikibo ng aking asawa. Bakit ka? Ano kayang nagawa ko? Pagising ko, hindi ako kinikibo ng asawa ko eh. Sabi ko, bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya ganun? Akala ko tinutopak na. Yung pala po mga kaibigan, naubusan kami ng sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, wala siyang gagamitin. Kaya po galit sa akin. Sabi ko mamaya, mabibilangin na mamaya. Ayun, tinimplahan na ako ng rice coffee. Ano? Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, kapon na hindi mo na kung ano kasi nag-off na kayo yung ano na sa oras.
0: Hello po, tatay. Ano pong pangalan po ninyo?
2: Surigao, taga Surigao ako, Surigao City.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
2: Nestor Ferrer.
0: Nestor, okay. Taga Surigao. Okay po. Okay po. Tatay, ilang taon na po, tatay?
2: Wala mang, ano, wala man yung rice coffee ninyo.
0: Pangalan po, ilang taon na po kayo, tatay?
2: 70.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
2: Wala pa. Hindi pa nga eh.
0: Hindi pa, okay.
2: Nag-ano lang ako dito. Nag-ano lang ako, naka-ano lang ako, naka- nakarinig lang ko dito sa radyo na maganda yung rice coffee. Si palagi kong ano na naririnig.
0: Apo. Tapos, kayo po ba ay may iniindang karamdaman din, tatay?
2: Meron ako. Kasi maganda daw kasi may bukol.
0: May bukol, okay po. Saan po kayo sa Surigao, tatay?
2: Surigao City mismo.
0: Surigao del Sur, del Norte?
2: Norte po ito, sa city.
0: Okay, Surigao
2: City.
0: Surigao
2: City, dito sa norte yan,
0: Diyan po sa Farmasya Surigao, tatay.
2: Farmasya Surigao?
0: Apo.
2: Saan banda ito? Sa street?
0: Yan lang, tatay. Ang nakalagay lang dito, Surigao City. Farmasya Surigao. Surigao City. Wala pong...
2: Walang address?
0: Wala pong nakalagay Surigao na address. City. Pero po ang nakalagay dito... Farmasya Surigao, Surigao City.
2: Ay, okay. Sige lang. At ano, magtatanong na lang po ako dito.
0: Apo, tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Hindi pa,
0: tatay.
2: Pero yun na, in-illustrate na ninyo, in-describe na ninyo, alam ko na kasi yung gold na ito, yung karton na may gold na kulay, tapos meron na yung bang sa ano, yung
0: isang tasa ng kape. Isang tasa.
2: Araw na ano?
0: Apo, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog.
2: Sige, yun nga.
0: Apo.
2: Yun na narinig sa radyo.
0: Apo. So, dyan po tatay, sa Surigao City, meron din po sa Gracian Pharmacy, Kinabutan.
2: Kinabutan? Layo yung Kinabutan, ah.
0: Gracian Pharmacy, Surigao City, Gracian Pharmacy, tapos Aquarian Pharma, Caraga.
2: Aquarian.
0: Aquarian.
2: Dito lang yung city limit.
0: Yes, dyan po tatay. Apo, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po tatay, R-I-S-E. Nasa...
2: alam ko na.
0: Apo. Okay. Tapos tatay, iinumin niyo po 'yon 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Yung dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po tatay. Ano po? Huwag po ninyong ihinto.
2: Nandito sa may tuhod sa likod ng tuhod ko.
0: Apo, huwag niyo pong ihinto kasi po may proseso po ito. Hindi po ito magic na pag inom niyo ngayon, okay na. Kailangan po tuloy-tuloy tatay. Okay po. Tapos balitaan niyo po ako, Tatay Nestor, kapag mayroon na pong pagbabago sa inyo po naman problema. Tawagan niyo po ako muli, tatay. Okay. Basta po, tuloy-tuloy, Tatay Nestor, ha? Tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Okay, okay po. Ilan, magkano ho bang ilang karton?
0: Yes, ang isang karton po tatay, naglalaman po ng 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po.
2: Okay, magkano po yun?
0: Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
2: Ah, okay, okay.
0: Okay po.
2: Ah, sige. Okay, umaga, tanghalit, gabi.
0: Ah, pwede pong ganun, tatay. Basta po, balitaan niyo po ako at ituloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pagiinom po nito, tatay. God bless po.
2: Ah, okay. Sige po. Salamat. Maraming salamat.
0: God bless po, tatay. Maraming salamat, tatay Nestor. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
2: Okay po. Salamat. Okay.
0: Ang ibigan si tatay Nestor ng Surigao. Surigao City. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At siyempre ng ating po namang mga produktong herbal. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Opo, opo. Sabi dito, napagalitan ka pala Kuya Boy. Oo. Napagalitan ako ni Mrs. Ang mga babae kong minsan mga kaibigan. Bigla na lang nagagalit na hindi mo naman alam ang akala nila kami po mga lalaki. Hindi ko po nilalahat, ha? Huwag po kayo magagalit, ha. Hindi ko po nilalahat. Yung bigla na lang 'di ba na nagising ka na yun nga na naubos na pala po yung ginagamit naming rice coffee mix, rice 4-in-1 premium glow soap. Napakaganda nung sabon na yon. Gustong-gusto ng asawa ko yon. Sabi niya, bigla na lang nagalit sa akin. Hindi ko naman alam kung ano, tinatanong ko naman, bakit ka galit? Bakit hindi mo kinikibo? Walang sinasabi. Bakit kayo ganun, mga babae? Hindi po lahat, ha? Nung aalis na ako, nakapaligo na ako, yun, sinabi niya sa akin na wala na daw kasi ng sabon. Oh. Sabi ko, okay. Bibilang kita ng 5 mamaya. wala na daw nung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap na may kojic, merong gluta at may papaya, carrot extra. Kaya po, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Nasa kulay white po yung packaging po niyan mga kaibigan. Tapos may kulay orange na parang 'di ba? Yun po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali. RISE din po yan, mga kaibigan. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available lang po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. Napakaganda po niyan. Napakaganda ng sabon na yan, mga kaibigan. Para talagang, parang magiging artistahin ka po, mga. Diba? Napakaganda po talaga. Kaya sa nung malaman ko na yun nga, sabi niya sa akin, wala nang sabon. Wala nang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap diyan sa banyo. sabi ko, okay, sige, bibilhan kita mamaya, ha? Okay. 5. Pagtapos kong magbihis, 'yun pag upo ko dun sa hapag mga kaibigan dahil magsasapatos na ako, tinimplahan niya na ako ng rice coffee. ganun lang pala talaga. ay nako talaga mga babae talaga. Hindi ko po nilalahat, ha? Sabay na kaming uminom ng rice coffee. Ganun lang kasimple mga kaibigan, ha? Kuminsan yung mga kababaihan, yun yung lagi nilang, diba? Lagi nilang, naubusan na ng sabon, ng shampoo, ng... Ay, nako. Basta, sabi niya, basta yung rice coffee, hindi ako mawawalan, ha? Okay, boss. Kaya kapag nakikita ko yung rice coffee, kung minsan nakakaligtaan ko, isa na lang, isang sachet na lang, ay nako, talagang tumatakbo ako ng wala sa oras para bumili po naman ng rice coffee. Dahil kapag naubusan ng rice coffee sa bahay, World War 4. Ay nako, rice coffee talaga. Madaming nababago mong buhay. Anyway mga kaibigan, maraming maraming salamat na po sa inyo. Wala na tayo. Wala na tayo oras. Maraming salamat po naman sa lahat po naman sa inyo. At sana po ay kayo din po umiinom na rin po ng ating rice coffee. Yung ating sabon mga kaibigan ha. Eh narinig niya pa na yung rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Naku, nagpapabili din sa akin. Hindi mo pa sa akin pinatitikim yung 25-in-1 na yan. Okay. Yes, boss. Ay, naku talaga. Anyway, maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
3: Heart FM Time. It is now 8:04.

0: Heart FM Time. It is now 8:14.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng awa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yan mo, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Good morning once again sa ito ang mga suking tigpaminaw. Entero provincias Bukidnon sa 464 ka mga barangay. Good morning usab sa atong mga igsoon nga mga SDA nga nagapahigayon sa ilang panimbahon karong buntaga, maayong buntag. Og sa atong mga followers sa Facebook, maayong buntag. Morning Hard FM 93.7 Bukidnon. Gikan kang Edwin Tori Nunez sa Monsala Senior. Salamat Sir Edwin. Salamat ikaw ang pinakauna nga ni follow sa ato ang Facebook Live. Og manghinaot kita nga do na pay musunod, no? Nga makiguban sa ato ang isgotang isyu karon sa kahanginan. Dito maglangan mga igsoon, mga igala. Miulbo na usab ang gira batok sa United States og Iran, mga igsoon, mga igala, taliwala sa dunay ceasefire nga gipatigayon tali sa ilahang duha. Attorney Kaufman, ang lead counsel ni PRRD sa ICC, may pagawa sa iyang official statement to withdraw as a lead counsel. Ato na itong dunay iyang official statement, mga igsoon, mga igala. Adunay litis Pulse Asia survey sa presidential poll. Sa mudagan na pagka-presidente by 2020, this coming presidential election 2028, kung kinitinood, now, ato ni mabalan ang resulta mga igsoon, mga igala, apan sama sa akong gingon, pwede kinisya hatagan o gingon na to bili o pwede usab nga mayingon ta nga, dili man atinood. Well, depende na sa ato. Senate Minority Bloc andam nga musunod sa mandatos balaod nga mag-convene ang Senado the moment nga matransmit na ang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte ngadto sa Senado. Chairman Blue Ribbon Committee, Senator Ping Lacson, matod pa niya, walay mastermind sa flood control. Mutuwa ka mo aning walay mastermind ng flood control. So, unsa mang pagkahitabua kung walay mastermind. So, isigtira pa sagad. Anyway, mga igsoon, mga igala, ato ng hatagang pagtagad. Oras, doon ay 10 minutos ang milapas sa alas 7 kamuntagon. Og kining programa mga igsoon, mga igala, hatod ka nato sa og sponsoran. Sponsored sa ato ang pinalanggang Senador sa Provincias Bukidnon, waylain kundili si Senator Mig Subiri. Miulbo na sa mga igsoon, mga igala, ang gira sa United States of America batok sa Iran. Og posible na usab nga adunay gamitong pakulo na usab. Wata kabalo. Adunay gamitong rason na usab ang atong gobyerno nga mo kung naay plano nga ipataas na pud ang presyo sa lana, na diha na gyud na ang problema mga igsoon, mga igala. Na? So usahay man gani walay mga gira nga sama ni ining nahitabo karon, di man gani nato ma siren nganong mo kalit lang og kana bang oil price hike na unsa pa kakaron nga nibalik na usab. So siguro magkasinabot sa sabot ni mga igsoon, mga igala. Watching from Pangantukan, good morning po from Nereza Gallego. Yes, good morning kang Ma'am Nereza. Good morning day sa lungsod sa Pangantukan. Labi na gid sa tuong amahan diha si Mayor Lito Garcis. Vice Mayor Wander Hernandez, good morning. Og sa tanan nga mga Duli Association nga na-registered sa Duli, good news tungod kay karong dili tanan ang maka kuan ha, dili patanan rather. Adunay kundi ko masayop 5 ka association na usab nga makadawat o grant karong Mayo Dusi diha sa ato ang buhatan o diha sa ato ang ganghaan sa ipahigayon karong Mayo Dusi diha sa municipal gymnasium, mga igsoon, mga igala, alas 9 sa buntag. Sama sa gikaingon nato or sama sa gikaingon sa ato nga focal person sa livelihood diya sa LGU Pangantukan nga mag-depend
mag-agad kita sa availability sa fund nga i-download sa Dolly. Oh no, not i-download. Mag-agad kita sa fund nga available sa Dolly nga diin i-purchase nga to sa supplier. Og ang standard nga pamaagi is first registered first. Og doon na kundi kita masayop, 20 kapin ka mga association sa Dolly diya sa lungsod sa pangantukan ang naka-avail na sa maong programa sa Dolly. Og doon na usay programa ang ato ang DSWD nga susama gyapon nga ayuda nga diin diha gyapon ang beneficiary sa lungsod sa pangantukan. Apan na ang pagtinaw nini kung doon na og naka ikaw nga association maka-avail sa Dolly, dili na pwede nga ikaw maka-avail sa DSWD. Ingon mo na sab, ang maong association nga maka-avail sa programa sa DSWD, di na po maka-avail sa programa sa Dolly. Kay likayan ang gitawag ng duplication. Good morning, Kahard FM from Don Carlos Bukidnon. Pa-shout out Bayuna Barinki family from Puro 4A Norte. Okay, good morning sa Bayuna Barinki family. Diha sa Puro 4 Norte, Don Carlos Bukidnon. Gi-shout out mo ni gikan kang Ma'am Mercy Bayuna. Salamat kang Ma'am Mercy sa imuhang pag-follow sa ato nga program karong buntaga. Congratulations once again sa lima na usab ka mga association nga na-register sa Dolly diha sa lungsod sa pangantukan nga makadawat o grant karong Mayo 12. Diha mismo sa ato ang municipal gymnasium ipahigayon alas 9 sa buntag. Okay. Sama sa akong nadungog nga ang provincial director mismo sa Dolly nga si Sir Raul Balmores na ang iyang presensya anang takna. Okay mga egzon, mga igala. Atong mga panghinaot nini sa ato ang nasyonal nga pagamanan diri sa nasod sa Pilipinas nga unta naa ang gitawag nga kanang seryosong pagpakabana kung may silaob naman po pag utro ang gira sa Amerika batok sa Iran tungod sa walay panagtakdo sa kanabang kasabutan. Oh, wala nagtagbo. Wala miabot sa punto nga win-win solution. Nga bisan na doon ay ceasefire nga gipay gayon apan na-disregard ang mga ceasefire tungod kay niyatong milabayang gabi, mismo ang presidente sa United States nagpahibalo nga nagpalupad na usab og missile ang nasod sa Amerika ngadto sa Iran. Of course, ang Iran, gipaluparan na usab niya ang military base dito sa United Arab Emirates. Og may dipinsa usab ang nasod sa United Arab Emirates. Og posible usab nga sa dili madugay, mo-risk back ang United Arab Emirates, pero posible kini nga gikan gyapon sa pwersa sa nasod sa Amerika tungod kay ang military base man mo gipaluparan sa missile sa Iran. Di gid magundang mga igsoon, mga igala, og tungod niya na nakuha na to gikan sa statement sa presidente sa Amerika nga gibirahan nila ang mga airport or mga pantalan sa tiran nga diin na dito ang kumbaga iagi ang mga ayuda or kanabang gitawag mga suborno. Of course, kung pantalan airport di man gina moagi. Now og kana mismo ang bumbahan na madilantar or ingnon ta maapektahan gayod ang ekonomiya kay unsao naman paghatod sa kanang gitawag tang produkto nga giangkat sa laing nasod. Wa na may agian, wa na may pantalan, gibirahan man sa kampo sa United States of America matod pa sa presidente nga si Donald Trump. Unya duna na poy og sa kwan pa nakaambang nga hulga sa pag-ulbos presyos lana. Posible na sad na. Now, lain na usab mga igsoon, mga igala, ang paghunat or giandam na usab nato atong kagalingon nga laing paghunat nini. Ana na sa lugar. Well, anyway, anad-anaron ta na itong kaugalingon, mga igsoon, mga igala. Tungod kay sa atong gikaingon, naalaman kita sa level sa diin gitawag ng mga uyamot niining katilingban sa nasod sa Pilipinas nga nakinahanglan sa gobyerno manunta
Og aduna lamay kagahom nga mo padayag sa atong tagsa-tagsa ka mga opinion pinaagi sa social media or uban pa nga mga pamaagi sama nining buhatan sa radio station apan dili pagyapon igo mga igso o mga higala nga makahatag og ingnon ta kausbawan sa problema kay lagi wa man ta masayod kung ang gobyerno naghatag og ingnon ta pagpakabana sa atong panawagan. Unay ginaingon nga wa tay mahimo mangandam na lang kita. Sa laing bayan mga igso o mga higala, nasurprisa kita ni ining pagpagawas og official statement ni lead counsel Nicholas, attorney Nicholas Kaufman, isip abogado ni former President Duterte Titus Dahig, mga igso o mga higala. Og dunay statement si Nicholas Kaufman. Hinoon sa laing bahin, mga igso o mga higala, kampante si Nicholas Kaufman nga diin ang iyahang muhulip siya as lead counsel. Kampante si Nicholas Kaufman nga iyahang ma-deliver ang serbisyo nga diin gikinhanglan sa kampo ni former President Rodrigo Duterte. Mao kani ang statement ni lead counsel Nicholas Kaufman, mga igso o mga higala. I was sad to leave him. Sa Bisaya pa, gikagool o gikasubo ko nga mobiya isip lead counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nicholas Kaufman said, it was a privilege representing Rodrigo Duterte before the International Criminal Court after requesting to withdraw as counsel. Matod pa niya, usa ka pribilehiyo nga mag-represent kang former President Rodrigo Roa Duterte dito sa ganghaan sa International Criminal Court. Og karon nag-request siya og withdraw as lead counsel. The court has yet to rule in his request. Matod pa niya, I was sad to leave him. It has been privilege to me. I thank both him and the many thousands of supporters who have shown their appreciation for my efforts on his behalf. Matod pa niya, ako mapasalamaton both sides. Kaniya sa iyong pamilya o sa mga libuan ka mga supporters nga nagpakita o pagdaig sa iyahang gihaguan o sa iyang mga paghago para kang President Rodrigo Roa Duterte. If my withdrawal is approved, so dili pa approve mga igsoon mga igala o iyakining gipasa ngadto sa kampo ni former President Duterte. Matod pa niya, if my withdrawal is approved, I am convinced that I will be leaving Tatay Digong in safe hands. Mao na iyang ingon. Kung ang akong pag-withdraw ma-approve na sa iyahang pamilya o sa iyahang kampo, kumbinsido ako nga ang akong pagbiya kang Tatay Digong naa sa maayong mga kamot. May God bless the former president, the Duterte family, and the Filipino nation. Daghang salamat. Naman itaas siyang statement, mga igso, mga igala, si Nicholas Kaufman. Naas siya ay taas nga statements nga gibuyan sa iyahang rason nga nung siya mubiya na as a lead counsel ni former President Rodrigo Duterte dito sa dahig mga igso o mga igala. Nakuan ko katuga ganina na scan na ko to sa social media, nabasa ko ito taas-taas mga igso o ang pinakakuan is kumbinsido si Nicholas Kaufman nga ang iyahang ang mupuli siya as lead counsel, kampanti siya nga mabuhat niya ang ingnon ta or ma-meet up niya ang klase sa serbisyo nga gikinahanglan sa campus Duterte og ma og sukuan pa mahulipan niya no ang mga panginanglanon isip dipinsa sa dito niya sa ICC sa kampo ni former President Rodrigo Duterte. In short, mga igsoon, mga igala, usa ka graceful exit ang buot hangyoon ni Attorney Nicholas Kaufman ngadto sa paghawid as lead counsel sa kaning kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. So pagkakaroon, mga igsoon, mga igala, gahulat kita kung unsay verdict nga ipakanaog sa ICC right after ni adtong pagdipinsa, no? Pagbasa sa
or pagpahigayon sa official nga depensa. Batok aw ngadto kang President Duterte ni adtong milabayng bulan nga diin si Nicholas Attorney Nicholas Kaufman ang nagrepresent ni ini mga igsoon. So manghinaot kita nga everything goes well, everything went well. Tungod kay dili man gid nato madinay mga igsoon mga igala nga ang pag-adto kang former President Duterte's dahig usa ka pamaagi nga wa mituman or wa misubay sa protocol. Of course, labaw sa lakton nga pagkahistorya or labing tataw, klaro, usa ka politikanhon nga kanabang transaction ang katuyuan nganong siya na hitumpawak didto sa International Criminal Court, mga igsoon, mga igala. Oga ang Senate minority mga igsoon, mga igala, nagpadayag nga andam silang musunod sa mandato. Andam silang musunod sa mandato sa balaod sa oras nga ang article of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte matransmit na ngadto sa ganghaan sa Senado, mga igsoon, mga igala. O gaman gani, atong nadunggan ang statement ni Senate Minority Leader Senator Alan Cayetano nga andam silang musunod. Andam silang mupailalom kung unsay mandatos balaod, buhato nila. O karong Lunes, Mayo 11, kundi kita masayop, mauna ang pagbasa o gabuto, mga igsoon, mga igala, diha sa plenaryo sa House of Representatives. Makita na nato, mga igsoon, mga igala. Isip taga Mindanao kung kinsa ang Mindanao District Representatives and Partyless Representative or Representatives nga mupabor nga i-impeach ang Vice Presidente Sara Duterte, mga igsoon, mga igala. Mao na kini, mga igsoon, mga igala, ang lain usab nga hagit sa ato ang representante dinhi sa Mindanao, particularmente dinhi sa probinsya sa Bukidnon, sa atong upat ka congressman o isa ka congresswoman, isa ka partyless representative nga mao si Congressman Laarne Roque. Gikan sa First District to Fourth, Kong Juman Alba, First District. Kung John Flores sa 2nd District, kung Inday Audrey Zubiri sa 3rd District, kung Laarne Roque sa 4th District, o si Congressman Arlen Ayon sa Swerte Partelest. Kana silang lima, makita nato mga igsoon, mga igala, nga mubarog diha sa plenaryo o nga mupadayag sa ilahang og sa kwan pa, ilahang saluubin. Whether musuporta sila nga i-impeach ang Vice President or mu-abstain, dili manginlabot or dili mo pabor. Nara na. Dunay tulo kapilian, mga igsoon, mga igala, nga pagabuhaton karong Lunes sa entero 318 ka mga district representatives including the partyless representatives. Tungod kay ang article of impeachment, mga igsoon, mga igala, humana nga gi-forward gikan sa Committee on Justice ngadto

ato kang Vice President Sara Duterte. Ug alang usab niya itong mga anti-Duterte, of course, ang ila pong mga panghinaon. Nga unta, makuha ang constitutional requirements para ma-impeach ang Vice Presidente diya sa Ubos Balay Balauranan. Ang 1/3 votes sa 318, kundi kita masayo, 318 ka mga district representatives o party list representatives o ang 1/3 niya na kundi kita masayop synthesize. So sa diripalandaan sa Committee on Justice aduna nay 53 kay do na may duha 55 o 53 ba to kay do na may duha nga or 55 kay unanimously voted gid ito nga do nay probable cause ha og hinungdan dalon dito sa plenaryo mga igsoon mga igala. Alang kanatong mga katawhan dinhis probinsya sa Bukidnon unsa may atong opinion ha alang natong nakadungog sa ako ang programa at via internet o via gitawag nato ang radio diha sa ato ang tagsa-tagsa ka mga FM radio mga igsoon mga igala di man mo makabalos pero pwede mong makaabli unta sa ako ang Facebook like unsa may atong stand man akong ipaabot unsa may atong stand uyon bata nga i-impeach ang kasamtangang Vice Presidente nga si Vice President Sara Duterte ni ining pagabuhaton nga butisyon diha sa plenaryo karong umaabot Lunes or bisan sa Senado pag muabot. Uyon ba kita? Andam ba nato nga ipaabot? No? Diri ka nga Oliver Ferraris, padayunon lang nato pagampo nga ang kamatuoran mo patigbabaw no to impeachment. Gikan kang Sir Oliver. Money ang statement. So salamat Sir Oliver sa imuhang opinion matod pa niya. Padayunon lang nato ang pagampo. Yes. Aside sa ato ang pag padayag sa atong opinion sa social media, ang isa sa pinaka-epektibo mao ang pagampo. Ang atong pagampo matod pa ipagawas ang kamatuoran. Kon ang anti-Duterte mao inaas kamaturan, then God will prevail it. Kung ang pro-Duterte inaas kamaturan, then God will prevail it. Nothing and no one can stop God to proclaim and to reveal the truth. That is why naatas kamaturan. And then, while we were watching sa Dagans Politika sa nasod sa Pilipinas, aduna kita'y tagsa-tagsa ka mga interpretasyon. Isip citizen, kung unsa ang lintunganay, unsa ang linugdangan, o unsa ang rason o hinungdan, unsa'y katuyuan ni ining pag-impeach sa Vice Presidente nga mao si Sara Duterte. O, makita na to na, pinaagi sa survey, nga diin ang mayorya sa kadaghanan mupadayag yun sa suporta kang Vice President Sara Duterte o di ginato na malilong. Gikan kang Ma'am Mercy Bayuna, no for impeachment. Ah. Okay? So no yun. Gikan dres probinsya sa Bukidnon, may unta mabala na to kung asang distrito. Kaya aron nga i-call out na to ang district representative. Yes, Sir Oliver, unsa siya nga district sa probinsya sa Bukidnon? Ma'am Mercy, Bayuna, unsa mo nga district? Para i-call out nato ang attention sa atong district representative Dennis Provincias Bukidnon nga diin isa ka mo nga lumulupyo sa maong distrito nagpadayag nga dili mo suporta sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte nga ipahigayon karong Lunes diha sa plenaryo sa Ubos Balay Balauranan. Mga igsoon, mga igala. Standby! Alang sa atong due time painom doon.

0: ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
1: Mio.
0: Okay po, si Tatay Mio.
1: Opo. Pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
0: Opo. Pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
1: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga Bua, Alapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
4: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, aron magkabawas. Karon paglingkod, ang sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marlo.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Okay, balik ta mga igsoon, mga igala. Time check, adunay 35 minutos ang milapas sa alas 7 sa buntagon sa atong panag-uban sa programang Barog sa Kamatuoran. Oga, kani nga programa hatod kanato sa atong pinalanggang kongresista sa 3rd distrito sa probinsya sa Bukidnon. Ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday, Audrey Super. Gikan sa 3rd district, probinsya sa Bukidnon. May padayag sa iyong opinion, dili siya uyon nga i-impeach ang vice presidente sa nasud sa Pilipinas. From Ma'am Mercy Bayuna, okay? So, gi-address kini niya sa atong tresero distrito nga district representatives si Ma'am Inday. Og iyang gipadayag kini, of course, way lain niya kini gi-address nga dili siya uyon. Og kang Sir Oliver Ferrares, tagawao Lanao del Sur ko, sir. Sayod ko among congressman usa sa nagpirma sa impeachment. Congressman Adyong Deni. Okay, so I salute you, sir, for being neutral. Og nistan ka nga matud sa imong statement, ipatimaw ang Kamatuoran. So salamat kang Sir Oliver, gikan siya sa Lanao del Sur. Subo lagi kayo. Kay ang ilahang anyway, pila ka distrito ang Lanao? So first district kundi ko masayop si Congressman Adyong og isa pod nga watag lang ko sa komentaryo na ko ni Congressman Adyong naglibog ko aning tawhana kung unsay iyang kaugalingon nga survey sa iyang distrito diya sa Lanao del Sur or ka din ni sa Entiro Mindanao. Sa dihang ni padayag siya nga unta maablihan na daw ang pagkabuta niining mga supporter o nag-suporta sa mga Duterte karong panahon na. So, wa basad siya unsa kay iyang kaugalingon nga assessment pud sa iyang statement. Nganong mipadayag siya ni ato. Pero kung sumbalikan sa katawhan, maupo ni ang isumbalik nga ito kang Congressman Diong. Kumusta ka ang imuhang proyekto diya sa infrastructure? Imong infra project diya sa imong distrito? Wala ka tayo makita nga ghost project? Pangutana lang. Address na ito ni kang Congressman Adyong diya sa Lanao del Sol. Kung atong isumbalik ang pangutana nga ito niya, kumusta ang imong distrito? Wa ba kay makita diya nga mga ghost project? Wa ba kay makita diya nga mga substandard? Labaw sa tanan. Wa ka ma-involve sa malita skandal? Pangutana lang. Wa ka ma-involve sa malita skandal? Pwede man ato bagon. Maghimo si Congressman Adyong og clarificatory statements. Pinaagi sa social media or interview siya. Pero of course, expected na mga igsoon mga igala sama sa gipakita nga behavior ni Congressman Adyong nga mo pirma gyud na siya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Good morning sir, from 1st District of Bukidnon, Talakag. Dili ko musugot nga ma-impeach si VP Sara Duterte. Okay, shout out kang Congressman Juman Alba diha sa 1st District. Sa probinsya sa Bukidnon, isa sa imuhang ginsakpan from Talakag, nagpadayag nga dili siya musugot nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Gikan kang Rujin Pukol, mga igsoon, mga igara. So, personal opinion niya. Isip katawhan, citizen sa ato ang nasod sa Pilipinas, og boot niya, ipadayag, address po ni sa ilahang district representative sa District 1. Kang Kong Juman Alba nga dunay iyahang ginsakpan niya nga nagpadayag karon sa atong programa nga dili og dili siya musugot sa impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Gikan sa bro, good morning bro, kumbati, God bless, more power. Unsa may imong opinion bro Hirme? Uyon ka nga i-impeach si Vice President Sara Duterte o dili? Okay, on the other side, atong hatagan o katinawan, mga igsoon, mga igala. Matud pa ni Congressman Osaro District Representative Congressman Terry Ridon. Kampante siya nga dinha sa Ubos Balay Balawranan o sa plenaryo sa House of Representatives. Makuha ang constitutional requirements number of votes to impeach the Vice President nga gitawag 1/3 votes. Nga aduna lamay synthesize kapirma o kabuto aron nga mapasa matransmit ang article of impeachment ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Senado. Kampante siya matud pa niya nga adunay 175 nga moabot pa sa 214. Well, kung kana may kamatuoran, sigurado gyud nga diha sa Ubos Balay Balawranan ma-impeach gyud ang Vice Presidente sama sa gidahom or nahitabo ni atong milabayng tuig nga diin grabe ka overwhelming ang buto nga na-impeach si Vice President Sara Duterte diha sa Ubos Balay Balawranan. Apan ang usa ka makasusubo ni atong milabayng tuig mao kini kaysa dihang na-impeach nila si Vice Presidente diha sa Ubos Balay Balawranan. Man gani nakita nato nga namakpak. Grabe gyud pamakpak mga igsoon, mga hudiya ka pa imo. Diya sa Ubos Balay Balawranan. Dako, di ko uyon ma-impeach si VP Sara bro. Solid Duterte, we are united. Gikan kang bro Hermi from 3rd District. Maramag. Ha? Huh? So address na po ni niya sa kang Congressman Inday Udre. ang isa sa mga ginsakpan ni Kong Inday sa 3rd District of Maramag, nagpadayag nga dili siya uyon nga i-impeach ang Vice Presidente. Okay. So, alang na itong gusto nga mo padayag. Ha? Comment mo sa atong programa, atong basahon, atong ilabatiba diri sa kahanginan nga isa ka nga dili mo uyon i-state nimo asa ka nga distrito tungod kay karong Lunes malagmit ang imong district representative, ang imong congressman nga posible imong giidulo ni adtong nang labayng mga eleksyon base unya og makurat lang ka kung unsay ang desisyon. But anyway, wala patay gitawag nga to give them the benefits of the doubt, no? Atagan sa nato sila og kanabang gawas kagawasan o di sa tamahimo og kanabang conclusive statements. Kay last year is another story of this year. Lahi ni nga istorya karong tuiga. Tungod kay karong tuiga, next year preparation na for presidential election. Karon lang nga tuig ni ang hugnat or hunat. Na pwede mo ingon, mo barog. Dawaton ko. Ha? Kumbaga akintahay ako district representatives. Isa ka district representative sa usa ka distrito. Ha? Di bali og asa nga distrito sa Nasod sa Pilipinas. Kung ako ang nipirma tumiaging tuig sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pwede ko nga mupadayag sa akong justification why I signed sa kanabang to impeach the Vice President last year. Pwede mo ingon ko nga na-pressure ko tungod kay ang mga ayuda nga para sa akong distrito dili na ay hulga nga di release kung di ko mo pirma. Unya gaabong ang eleksyon madihado ko. Pwede rin na siya. Kumbaga ako, that is my personal statement. Kumbaga gipadayag ko lang nga inani nga konteksto base na inani pwede makapadayag. Pero nini nga tuig mga igso, mga igala pwede pud makapadayag. Ha? Whether mag-abstain ka? Ang abstain is counted mangyapon na siya as no. Ha? Di ka mo participate? Ha? Mo abstain ka or else mo padayagit ka nga dili ka mo suporta or else mo padayag ka nga mo suporta ka. Dunay tulo ka option nga buhaton sa usa ka district representatives. Apan ang final verdict matud pa sa atong batakang balaon sa atong konstitusyon nga ang hurado gyud sa any impeachable officers o sa kwan pa ang final nga judge mao ang Senado. O ang 24 ka mga senador gitawag sila og mga senator judge anang takna. So dinhi sa ubos balay balauranan daghan nagdahom nga ma-impeach gyud si Vice President Sara Duterte. Like what happened sa atong milabay nga tuig. Pero adunay gidahom nga adunay pagkunhod sa number of votes nga musuporta to impeach the Vice President. Unlike the previous year, grabe gid ka overwhelming to mga igsoon, mga igala. Liman ka sa distrito sa Propinsyas Bukidnon, dula may isa ka representante nga wa mi suporta. Ang ato alamang ikatulong distritos Propinsyas Bukidnon, ang atong former legendary governor Nonoy Jusubiri ang wa mo pirma. So siya lamang. Now karon, din kita excited mga igsoon, mga igala. Ha? Excited kita. Tungod kay wa kita magudi gid nato mabasa o wa ta masayon kung unsa gyud ang stand sa atong upat ka district representative o isa ka party list representative sa atong probinsya sa Bukidnon. Now karon mga igsoon, mga igala, kung diha sa ubos balay braoran, ang atong constitutional requirements number of votes to impeach the impeachable officer is 1/3 votes, 1/3 of 318 a congressman. 106 lamang. Gituuhan nga makuha paghihapon, although mukunhod ang number of votes unlike the previous year, apan pag-abot sa Senado nga maoy sole judge sa maong impeachment, daghan mga political analyst nagpadayag nga dili makuha ang two-third votes sa Senate. Unsa maning two-third vote sa Senate? Ako ang ipasabot, doon ay 24 ka senador. Kung atong bahinon ang 24 ka tulo, 8, tulo lamang ka na 8. 8 plus 8, 16 plus 8, 24. Kwao na to ang duha ni ining tulo. Duha ka 8, 8 plus 8, 16. Og mauni sa Batakang Balaod, ang two-third votes nga mo-acquit or mo-convict. Kung mo-acquit ang 16, sureball na na dili ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kung mo-convict ang 16, sureball na na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Apan, kung ang mo igno nato adunay mo abstain, no, adunay mo abstain nga kinang niang upat unya ang ni convict is unom, di gyapon makuha. Kaya ang balaod gid mga igsoon, mga igala, it should be 16 senators ang mo padayag nga ilahang i-impeach ang vice presidente. Then, the vice president or any impeachable officers pag-abot sa Senado, ma-impeach gid siya. O gansay sunod ani nga linugdanga, gansay sunod ani nga kanabang proseso. Posible pagka-impeach ni Vice President Sara Duterte, tutukan dayon, pailan dayon og kaso ngadto sa ombudsman, to Sandigan Bayan, o niya i-determine dayon sa Korte Suprema kung doon na may gitawag nga perpetual disqualification from holding any offices sa atong gobyerno sa nasod sa Pilipinas. So kung doon ay susama niya na nga verdict na ipakanaog niya sa Korte Suprema, then dili og dili na makamadagan ang any impeachable officer nga mag-convict diya sa Senado tungod kay ma-disqualified siya. O ang sunod, nga naman disqualified, pailan pag itiyag kaso, o posibleng ma-preso siya. Like what happened to former President Joseph Ejercito Estrada. Sigwinta minutos ang milapas sa alas 7 kamuntagon sa itong panaguban. Og padayon kita nga muawhag alang niya itong mga kaigsuna na ito. There is provincias Bukidnon. Kung asa ka nga distrito, i-welcome niya po na ito ang lain ng mga probinsya. Kutob sumabot sa Lanog sa Kuntingog. Sama ni Sir Oliver nga nagpadayag siyang opinion nga dili og dili siya mo uyon. And Sir Oliver from Lanao del Sur. Okay. Iyana nga katungod. Gi-recognize sa Batakang Balaod ang katungod sa pagpadayag sa iyang opinion. To express sa iyang opinion. Oh. Aduna ko'y personal po nga opinion. Pero, being media practitioner, una-unaon ko pa kung gikinahanglan ba nako nga ipadayag din nga unsay akong opinion regarding nining impeachment. Regarding sa pag yes or no. Pero ako lang ipakita. Sama ni atong mga previous nako nga mga komentary. Kung unsay akong ikasulti ni ining impeachment kang Vice President Sara Duterte, magpabilin kong mubarog. And this is my personal interpretation. This is my own understanding nga ang impeachment batok kang Vice President usak ka political nga transaksyon. Unsay katuyuan? Kini nga political transaksyon kinsa may posible nga responsable nini nga mo ay nag-facilitate niining pagpadagan sa impeachment. Para nako, dili kita nataw kaghapon nga wala kita'y kaugalingon nga pagsabot sa dagan sa politika. O isa sa waylain na itong akusahan, maugyod ang kontra sa politika. Maugyod ang kalaban sa politika. O kung ato pagintinawan, kinsa may kalaban sa politika sa mga Duterte ato nang nasairam. Nga ang Uniteam na buskag na. Ang Uniteam tali sa mga Marcos o Duterte na buskag na. But there's a good thing. Kung atong i-apply sa mga individual nga maoy naghikutay niini nga kanabang relasyon or kini nga panawagan ni atong previous administration, previous election nga dunay usa ka Marcos nga firm gid siya sa iyang gibarugan, and she will not and she do not leave BP Sara Duterte, none other Senator Amy Marcos. Mustan gid siya nga di siya gusto mo compromise sa iyahang stand to give the support to her brother and to leave sa iyahang gipanumpaan nga diin nakita niya or diin sa lakton nga pagkahistorya. Isa siya nga adunay dakong rule niya itong previous o niining hisgutanan nga unity niya itong nilabay nga eleksyon tungod kay isa man siya nga playmaker nga nahikutay ang Duterte ug Marcos. And for that, mga igsoon, mga igala, Senator Amy Marcos remain her stand nga she will not leave BP Sara Duterte. Og nakita na ito na. Nadungog na ito gikan sa iyahang mga privileged speech, gikan sa mga interview sa ato ang mga kisunan ng media men dito sa kauluan, mga igsoon, mga igala. And of course, isa sa atong gituhan nga na-picture out kani ato sa diyang wa pa ni buto ang flood control nga ang atong kanhi House Speaker Martin Romualdez, mga igsoon, mga igala, usa sa nagpakitang kanabang gesture, nagpakitang bida nga buot siya mukuha sa oportunidad nga mahimong presidente sa nasod sa Pilipinas pinaagi ni atong charter change. O tugod, kaya wala nagmalampuson ang charter change. Nangitag way o gihimong mastermind base sa mga alegasyon na si former House Speaker Martin Romualdez ang nagpaluyo sa impeachment batok kang Vice President Sara Duterte, hinungdan nga na-impeach siya sa ubos balay balawranan ni atong milabay tuig. Apan karong panahuna, ang mga laraw, ang mga damgo, tinguha ni Martin Romualdez. Ngit-ngit pasampot sa kaldiro, mga igsoon, mga igala, ang gigiaplasan ng uling, tungod kay lisod na yung kayo, labi na, nga aduna na siya yung mga initial statements na medyo gapadayag o pag-alkontra sa ihang igagaw nga mao ang atong kasamtangang presidente sa nasod sa Pilipinas. Sa dihang, ipahigayon ang whole department, departure order rather, whole departure order sa buhatan sa ombudsman ngadto kang former House Speaker Martin Romualdez nga gibabagan siya nga moadto sa Singapore aron sa medical check-up. Dito nagsugod, mga igsoon, mga igala, nga nagpagawas o official statement si former House Speaker Martin Romualdez nga nagkanayon, dili ko magpakahilom sa kung unsay akong nabawan. Dili ko masugot nga ako lamang isa ang mahulog sa duyan. Kung mahulog ko sa duyan, siguruhon ko nga ang tanan akong mabira og mga hulog kaming tanan. O dito, nabati na to nga gitayog ang buhatan sa opisina sa chief executive nga mao ang presidente. Apan ang atong presidente nagpabilin nga matud pa niya dili siya ang gi-target sa official sa statement sa iyahang First cousin nga mao ang former House Speaker Martin Romualdez mga igsoon mga igala. Og tungod din ang issues flood control, skandal sa flood control. Ang mga laraw ni Martin Romualdez mga igsoon mga igala malabo na. Og tungod niya na mga igsoon mga igala, adunay mga gipangkondisyon ang atong gituhan ang kaning niang administrasyon. Adunay mga personalidad nga gipangkondisyon aron nga makaagbat sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte karong umaabot eleksyon sa 2028. Og isa niya na mga igsoon mga igala, si former Vice President Lenny Robredo nga diin sa iya pod nga pamahayag sa diyang gi-interview siya nga she has no intention to run any national position. Magpapilin siya nga magpare-elect as mayor sa Naga City karong umaabot 2028 mga igsoon mga igala. Apan, luyo niya ng statements ang iyahang mga ingnunta kaalyado niya itong nilabayang eleksyon nga hangtod karon giisip niya po niyang kaalyado, nagpabilin nga hoping nga usab ang unahuna ni former Vice President Lenny Robredo. Apan, while gahulat sa mga panahon nga mo-desisyon si Vice President Lenny Robredo, adunay laing personalidad nga gikondisyon na usab. Posible ang kasamtangan nga DILG Secretary John Vic Rimulya kay mauman ang kanunay pod nga gina og sa kwan pa gina implicate ang ngalan sa survey og si Senator Rafi Tulpo nga matud pa sa uban abdik lang sa away mag-asawa apan hilumpas katunggan sa mga puyo mga igsoon mga igala sa issues flood control. No? Well, ato nang mabalan. Adunay latest survey mga igsoon mga igala nga gipagawas ang Pulse Asia. May tungod sa umaabot nga kanabang election karon 2028 sa mga presidential polls kung kinsay nag-lead. Ato nang basahon karon human sa atong painumdom. Ay muglakaw kay balik ta. Humani ining pipila lamang ka painumdom.

0: ang adlaw na ata karon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa bye-bye pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
1: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas. Mo nang nidako ko kay isang atanan gani sa niagin, 73 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
0: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas. Radio.